Daghang salamat ni adtong mensahe sa awit nga atong nadunggan. Ang atong mga kaigsuunan nagamalipayon sa pagsunod sa atong programa. Usahay magahisgot kita dinhi og mga kanang mga kapakyasan sa kinabuhi apan ining buntaga atong pagahisgutan kining formula aron kita mahimong malampuson. Eh, kinsa may gusto din ha nga mahimong malampuson, siguro kita tanan. Tungod kay kita gusto gayud nga makakabot og 100% satisfaction sa atong kinabuhi. Sama sab sa atong mga estudyante nga gusto nila nga makakuha kung dunay mga pasulit, gusto nila nga makuha nila ang 100% perfect ang ilang mga examinations. Sab na ang atong kinabuhi nga gusto gyud tag perfect. Apan usahay mubati tag discouragement, mubati tag kaluya tungod kay wala nato nakabot ang atong mga handom nga gihunahuna nga atong makabot. Mao na nga dili kalikayan nga duna tay mga discouragement o mubati kitag mga negatibo nga panghuna-huna. Apan sa atong mga kahigalaan nga gusto jud makakabot og 100%. Satisfied ba gyud mo mga kahigalaan, mga inahan kun ang inyong mga handom sa kinabuhi makabot tanan? Igo na ba ang 100%? Wala na ba ta nagkinahanglan sa sobra ana? May nga sag, ayaw na lang pakapini. Kay wala na may musubra sa 100%. Unsa man yung atong itawag o kanang musubra sa 100%. Adunay mga tao nga naghunahuna nga gusto sila og mukabot o muhatag og subra pa sa 100%. Kanang bang itawag 101% ang iyang nakuha. Grabe no? Grabe niya siguro ka. Ka-bright, grabe ka smart nga klase sa tao tungod kay ang iyang nakuha more than 100%. Now, we have all been in situation where someone wants to give over 100%. Unsaon pagkabot nato kining sobra sa 100%? Unsa man ang equivalent sa 100% sa atong kinabuhi? Maingon na gyud siya, kontento na gyud ko sa tanan. Malipayo na gyud ko sa tanan. Nakabot nako ang tanan nakong handom sa kinabuhi. Nakabot nako ang tanan nakong mga plano. Nakabot nako ang tanan nakong mga dreams. So therefore, ang akong kinabuhi kumpleto og 100%. Dili na nagkinahanglan. Kanang gitawag og wa na gyud makulangi tungod kay 100% na fulfill ang iyang mga handom sa kinabuhi. Apan ang pangutana, unsaon nato sa pagkabot ang 101%? Nakadungog na mo niya ng 101%? So ato kanang diskubrihon karon kung unsaon nato pagkabot kini. Kung aduna kay papel dinha higala, no, mga kababayenan, mga batan-on nga gusto gyung musulay ni ini nga formula kung unsaon nato pagkabot ang usa ka malipayon nga kinabuhi. Atong nasayran nga ang words, ang mga pulong nga na atong mapurma, nagakikan kini sa gitawag og alphabet letters. Kung mangutana ko ninyo, pila ka alphabet letters duna kita? Aduna lamang kitay 26 alphabet letters. Walay labot kadtong mga inye og inji. Og sa diha nga inyo nang isulat ang alphabet letters from A hangtod sa Z, then matag litra inyo kanang sulatan og corresponding number. Nga ang A 1 na siya, ang B 2, ang C 3 hangtod moabot mo sa letter C. Og ang numero nga atong mabutang sa letter Z is
26. Sige kuno, sulayi daw ninyo o kwinta, mga kahigalaan. Kini nga topiko nato karon na ginahanglan yun ni nga atong kwintahon. Aron maabot nato ning gitawag og more than 100% nga satisfaction sa atong kinabuhi. Oh, naa mo'y papel o ballpen or lapis? Okay. Let us say the word hard work. Oh. Unsaw na ito pag-spelling ang hard work. H-A-R-D-W-O-R-K. No, muna pagsulat sa hard work. Kung ang matag-litra, pangitaon nato ang equivalent sa number nga atong gibutang kaganiha gikan from letter A to Z, from 1 up to 26. Ang H, ang letter H, ang iyang corresponding number ni Ana is 8. Dayon ang A is 1. Ang R is number 18. Ang D is number 4. Og ang W, corresponding number is 23. Ang O is 15. Og ang R is 18. And letter K is 11. Kung imo nang isum up mga kahigalaan, kanang 8 plus 1 plus 18 plus 4 plus 23 plus 15 plus 18 plus 11. Kay balu mo ba mga og pilay answer niya na? Ang iyang answer is only 98. No? 98 ra di ay ang equivalent sa word nga hard work. Kabalo naman tag-unsay meaning sa hard work. Kana bang pagpaningkamot jud sa mga buluhaton. Maningkamot jud ta aron makabot nato ang atong mga handom sa kinabuhi. Bisang unsaon natong paningkamot mga kahigalaan. Bisag unsaon natong paningkamot mga kababayenan. Naabot ba nato ang 100%? Wala. Nga naman, from the word hard work, aduna lamay 98% ni Ana. So kulang pa, nagkinahanglan pa og dugang nga mga pag-exert sa atong paningkamot. Kay wa pata nakaabot sa 100%. Ang pangutana karon, kanus ama nato maabot ang 100%? O kanus anato maabot ang gitawag og more than 100% sa atong kinabuhi. Oy, siguro kamo din ha, mangutano mo unsaon ka, no? Ang pagpaningkamot dili di ay ego. Di gyud di ay naigo ng paningkamot, sige tag paningkamot hala, halos na lang dili ta matulog. Halos na lang dili ta mopahulay sa atong mga buluhaton. Tungod kay naningkamot ta nga makabot nato ang atong handom sa atong kinabuhi, apan dili di ay gihapon nato makabot. Og sa panahon bang nga dili nato makabot ang atong mga handom pinaagi sa atong pagpaningkamot sa pagtrabaho og duro, madiscourage dayon ta? Dili, no? Dili di ay taangayan nga madiscourage. Karon mo anhita sa sunod nga word nga gusto na kong ipahat ninyo. Kaganiha ang primero maotong gitawag og hard work. Karon ang sunod nga pulo nga gusto na kong i-share ninyo maoning gitawag og knowledge. How do you spell the word knowledge? It's K N O W L E D G and E. So, mao nang word nga knowledge. Ang letter K nag corresponding or number equivalent is number 11. Dayon ang N is 14, ang O is 15, ang W is 23, ang L is 12, E is 5, D is 4, G is 7, and E is 5. If you are going to add those numbers, 11 plus 14 plus 15 plus 23 plus 12 plus 5 plus 4 plus 7 plus 5. Ang total niya, pilaman? Nakaabot ba og 100%?
No, wala jud kaabot. Duna lamay total nga 96%. Sa imong kahibalo, sa imong expertise, sa imong nakatunan, sa imong knowledge nga nakuha, ang imong naabot is only 96%. So dili nato maingon nga ako professional ko, nakahuman ko ani nga kurso, I am knowledgeable and I will be successful sa akong kinabuhi tungod kay usa ko ka professional. Usa ko ka manggi alamon. Uy, igsoon. Ayaw pagsulti ni ana. Kay kining kahibalo nga gihatag sa Ginoo nato, atong nahibawan nga dili di ini maoy garantiya nga kita mahimong malipayon 100%. Bisan unsa kita kamaalam atong makabot nga dili 100% kita nga magmalipayon. Kung atong ginahuna nga I am a professional, then I will be a successful woman. No, mga kaigsoonan. Ako usa ka maalam, ako mahimong malampuson. Tungod kay ang kaalam, mga kaigsoonan, atong hinumduman nga dunay limitasyon. Ha? Dili ta magsalig nga kita usa ka manggialamon nga kita usa na gyud ka malampuson. Sa atong kinabuhi, ang kaalam dili mahatag ang tinud-anay nga kalipay. Nga maingan ka, ako naning kamot. Ako usa ka manggialamon. Busa ang akong panimalay, mahimong 100% nga malipayon. Dili na maoy, garantiya mga kahigalaan. It's only 96% ang kahibalo. Unsa man di ay ang makahatag og 100%? Or unsa man ang makahatag og more than 100% sa atong kinabuhi? Sa dili pa ta magpadayon makaisunan, ato sa paminaw na ang lainaw sab nga awit aron ato pang mapamalandong unsa man gyud ang mahimo ug kanus-a nato makabot ang 100% sa atong kinabuhi aron mahimo tang malipayon og malampuson sa atong kinabuhi iniing kalibutan. Okay, daghang salamat ni adtong mensahe karon ani ana sab kita sa ikatulo nga word nga atong tagaan og pagtagad. Ang primero kung sa ganito nga word, hard work. Ang ikaduha is knowledge. Og karon ang ikatulo atong tagaan og pagtagad, kining pulong nga attitude. How do you spell the word attitude? Okay, it's letter A, T, T, I, T, U, D, og ang katapusan is letter D. Kung atong tanawon ang equivalent nga number sa matag letra, oh, ang A is 1. Ang T is 20. So, duha man ka T, so i-plus na to po ang duha ka 20. Dayon plus ang letter I, ang equivalent niya number is 9. Then another 20 sa tud. O U is 21. Ang D is 4 and letter E is 5. Kung ato nang isum up mga kahigalaan, ang corresponding numbers sa word nga attitude, 1 plus 20 plus 20 plus 9 plus 20 plus 21 plus 4 plus 5, aduna siya'y total nga, dekin sa'y makatagaan ninyo din ha, aduna'y total nga 100%. Praise the Lord! Nagkuha nato ang 100%. Apan ang pangutana, malipayon ka ba? Sa atong attitude, mga kaigsoonan, diha nato makita ang atong kalampusan. Ngayon ka, yes, I am satisfied sa akong kinabuhi tungod sa akong kinaiya, tungod sa akong pagtratar sa akong mga kahigalaan. Daghan kong higala kay maayo kong kinaiya,
daghan kog support tungod sa akong maayong kinaiya, daghan kog daghag mutabang nako tungod sa akong kinaiya. Yes. Makaingon ta nga successful ta sa atong kinabuhi. Successful ta mga inahan sa atong pagdala sa atong mga kabataan tungod sa maayo natong kinaiya. Attitude, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, makabot nato ang 100% sa atong kinabuhi. Apan makaingon batanga, sakto na ni, igo na ni, tungod kay nakabot na nako ang 100% sa akong kinabuhi. Ikaw, usa ka inahan, naningkamot ka tungod kay you did the best you can. Kanabang itawag og hard work, imong gipaningkamutan. Dayon, naapay imong kaalam, knowledge, nakuha nimo, apan 96% lang. Apan pinaagi sa imong maayong kinaiya, nakuha nimo ang gitawag og 100%. Satisfied na bata ni ini makaisunan. Sa panahon makabot nato ang atong mga handom tanan sa atong kinabuhi. Can we say that we are already satisfied and we will stop there na lang? Alam mo, hunong natadinhi kay nakabot na nako ang kalamposan. Hinumduman nato mga kababayanan ng paningkamot dili igo. Ang kaalam dili igo. Ang maayong kinaiya siguro makaingunta. Igo na kay miabot na ta sa 100%. Apan atong hinungduman nga bisan unsa nato ka-successful sa atong kinabuhi, bisan unsa nato ka-successful sa atong paningkamot, kung taman rata din ha mga kahigalaan, dili ti ayta makaingon nga muhunong na ta, taman rata diha kay we are already satisfied sa atong kinabuhi. Ato pang dugangan makaisunan. Aron atong makabuot kanang atong gitawag og more than 100% sa atong kinabuhi. Unsa ang imong panlantaw sa gugma sa Ginoo? Unsa ang imong bation kung ang imong kinabuhi malampuson apan wala ang gugma sa Ginoo nimo? Can you say that you are already satisfied? Can you say that you are already successful of everything you have? No? Nga mga handom sa kinabuhi. Ah, makaingon ta makaigsunan nga. Dili paigo. No? Kung do natay hard work, kung do natay knowledge, kung maayo ang atong attitude, dili di ay tamingon nga taman rata din ha. Naapatay panginahanglan. Ug unsa ni nga panginahanglan mga kaigsoonan? Kaning gitawag og love of God. Uy, naa di ay dinhi ang sekreto aron atong makuha ang more than 100%. Let us try to look at this word. Love of God. Sige, sulayin daw ninyong sulat din ha kanang word nga love of God. Sulayin ninyong tanaw ang corresponding number sa matag letter. Ang letter L is 12. Ang O is 15. Ang V is 22. Ang E is 5. Ang O is 15. Ang F is 6. Ang G is 7. O is 15. And D is 4. Kung ato nang isum up mga kaigsoonan, 12 plus 15 plus 22 plus 5 plus 15 plus 6 plus 7 plus 15 and plus 4, mo sum up ka na siya og 101% mga kahigalaan. So atong maaninaw karon mga kaigsoonan, nga kita nga mga iyang mga katawhan nagkinahanglan og gugma sa Ginoo. Bisan unsaon nato sa pagpaningkamot sa atong kaugalingon, kulang ka na.
bisan atong giunahuna nga kita maalam, dili pa kana igo. Bisan atong ginahuna nga ang atong kinaiya maayo, atong makabuot ang 100%, apan kung wala ang Ginoo kanato. Kung wala ang gugma sa Ginoo diha sa atong kinabuhi, dili nato makabot ang gitawag og more than 100%, kanang gitawag og 101% sa atong kinabuhi. So sa atong pagkinabuhi ni ining kalibutana, nagkinahanglan jud ta Ginoo. Mga kababayenan, mga inahan, mga batan-on, kung naa nato ang paningkamot, kung naa nato ang kahibalo, kung naa nato ang maayong kinaiya, kining tanan dili paigo kung wala nato ang Ginoo. Dili ta mahimong successful sa atong kinabuhi kung ato lamang himuon kini sa atong kaugalingon. Mauna din ha. Nga dili nato makabot ang tinuod nga kalipay sa atong kinabuhi kung ato lamang kining buhaton sa atong kaugalingon nga panghunahuna. Atong buhaton sa atong kaugalingong paningkamot kung wala ang Ginoo mag-uban kanato. Maudi ay naisikrito mga kaigsunan. Nga ang tao mahimong malipayon, ang usa ka inahan mahimong malampuson, ang usa ka babay mahimong satisfied sa iyang kinabuhi kung ang Ginoo

giya sa atong mga dalan, maoy magiya sa atong mga plano, maoy magiya sa atong mga handom, sa atong mga kabataan, sa atong panimalay, sa atong mga negosyo, o bisan unsa pa nga handom sa atong kinabuhi, kun ang Ginoo naa nato, we can get more than 100% nga kalampusan. Ang Ginoo magpanalangin nato, mga kaigsoonan. Busa sa dili pa ta mo padayon sa unahan kay atong isgutan karon ang pipila ka mga recipe nga akong i-share na kaninyo kay kagahapon wala ko naka-share. Busa karon gusto sab ko nga mo share aron ato na usab mapun-an ang atong mga kahibalo kun unsay ang aya natong lutuon, unsay ang aya nato nga kananaang idalit sa atong mga bisita, o unsabay atong gusto nga himuon nato nga idalit sa atong mga ipakaon sa atong mga kabataan, kay gusto ang atong mga kabataan nga mukaon ni ining mga kining gitawag og matalagsaon nga kananaang kanunon nga dili pirmi kaayo nato makita sa atong lamisa panahon sa tingkaon. Okay? Ang atong pagalutuon karon, kung naana mo'y mga papel o ballpen, dili usa kasud-an apan usa ka sweet, no? Kanabang panggitawag nila o pang siragana, no? Pang hinamis, pang himagas. Atong lantaon kini, atong tunan, aron makahimo kita sa pagluto kay ang atong mga kabataan, ganahan ra man jud mukaon aning mga sweets, no? Panghinamis, dili lang pod perme kay malabanan niya ta sa sugar, mataas atong sugar. Kanang panalagsa lang, labi na ng mga pang-snacks, no? O kung do na tay mga special kanang nga mga celebration, pwede nato ni nga mahimo. Okay, kung andam na mo atong paminawon kining basic pulvoron recipe. Gusto ba mo mukaon og kuan pulvoron? Dami kay nang pulvoron. Okay. Ani adinhi ang mga ingredients? Duha ka tasa nga cake flour. No, hinumdumi ang atong recipe karon usa ka pulvoron. 2 cups cake flour. Ang sunod nga ingredient, 1 cup powdered milk. No? Powdered milk. Bisan unsa nga klase nga milk nga powder. Sunod is 3/4 cup melted butter. Kanang gipatunaw nga butter. 3/4 cup. Then ang sunod nga ingredient is 1 cup refined sugar. Pwede man pud ka makahimo ani brown sugar kay mas nutritious ang brown sugar kaysa refined sugar. O sunod mao ang Japanese paper or cellophane. Dayon ang atong pulvoron molder. Ha, gamay ra kaayo ingredients. Ang imong ingredients upat ra ka buok. Ang ikalima og ikaunom mao na ning gamit nga atong iputos og himuon atong molder. Akong usbon ang ingredients. 2 cups of cake flour, 1 cup powdered milk, 3/4 cup melted butter, 1 cup refined sugar or brown sugar. Kanang gitawag na tog central, no? Og Japanese paper or cellophane og pulvoron molder. Siguro ang uban nato maayo na kayang mabuhat ni ini nga pulvoron. Aunsa may buhaton nato human na naana ang atong mga ingredients. Nag-ingon din he, toast cake flour on a pan on moderate heat for 15 minutes. Make sure to stir constantly to avoid burning. Kanabang imong murag imong sanlagon kadtong cake flour.
Unya, within 15 minutes, og imo ka na nga, ukay-ukayon, kayo dili nimo na ukayon, masunog man na, mapagod. No? Unya, moderate lang ang iyang kainit, hinay. Sunod nga buhaton is add the powdered milk and toast for another 5 minutes. So, humanimog sanlag adtong flours 15 minutes, idugang nimo ang powdered milk, sulod imo na pong ukay-ukayon sulod sa 5 ka minuto. Dili nimo pasagdan kay sa ako nang gikaingon, mapagod. Sunod nimo nga buhaton is when the flour looks brownish, no? Mura na siyang nag-brown-brown. Remove it from the pan. Imo to siyang kuhaon. Kuhaon nimo dito sa imong kalaha nga gi sanlagan. Og ibalhin nimo sa butanganan kanang dako-dako imong pabugnawon. Pabugnawon nimo human nimo na sanlag ang flour og ang gatas. Sa diha nga nabugnaw na, imong idugang ang sugar, ang kalamay or sugar, og ang melted butter. Katong imong gitunaw nga butter. Unya, imong ibubo dito sa imong gisanlag nga flour og powdered milk. Imong ukayon. Imog yung sagulon og ayo nga ma-even na ang iyahang pagkahalo sa dry ingredients og imong liquid nga ingredients. Sa dihang imo naning na mix og maayo, imo na dayong kuhaon ng imong pulveron molder. Na may mga baligyan ng pulveron molder. Unya, imo dayon nga sudlan kadto, imong i-press, no? Press the molder against the flat tray to form a shape of the molder. Imong iduot dito sa tray nga imong gibutangan sa imong gisanlag nga pulburo na. Dayon, be sure that the molder is full and ready to pack. Imo na siyang iduot nga, press bitaw siya, compact siya. Kunya imong ibutang dito sa imong butanganan. Hangtod nga nahurot na nimo tuog mold kadtong imong sinanlag. Sa diha nga na mold na nimo siya, imong ibutang sa freds, imong ipabugnaw. No? Imong ipabugnaw. Unya kanang gitawag og airtight container for half an hour or until firm enough to be wrapped. Kung imo tong ibutang dito sa ref, mugahi to siya. Kay mo bubantok man to kay ang butter, mo to siya mugahi sa diha nga imong gisulod sa ref. Sa diha nga nagahi na after half an hour, imo na sud to siyang kuhaon. Sa diha nga imo nang gikuha, imo na to siya nga puston. Mao na tong imo nang kuhaon ng imong Japanese paper or cellophane nga imong iputos ni adtong imong gipang mold nga pulveron. Og pagkahumani ana sa dihang naputos na nimo tanan, imo na sad ibalik didto sa ref. Aron didto nimo siya ibutang, no? Kung gusto ka mo kaon, imo nga mukuha lang ka og imong nisa nga mukaon ka. Imo nang himuon nga kana ang refrigerator nimo mao imong butanganan. Aron ma-preserve nimo ang kagahi ni ana. Pero kung gusto pud ka nga dili nimo ibutang sa ref, pwede ra pod niya imong ibutang sa gawas sa imuhang sudlanan, kanang cupboard jud nga sudlanan kay aron dili to siya mahupas. O mauna na imuhang i-serve nga kana na ang gitawag na tuog dessert. No, di ba lamian kay ng pulburon kaunon? Bisan ang atong mga kabataan ganahan kayo magbalik-balik kung kuot niya ng atong niluto nga pulburon. Simple kayo ang atong recipe karon mga
kahigalaan o mga kaigsoonan. Muna'y gitawag nga basic polboron. Muna'y ato ang recipe nga akong ika-share kaninyo ni ining buntaga. Naana mo'y pang hinamis nga inyong ika-serve sa inyong bisita o sa inyong mga kabataan. Okay, kung gusto pa tamuang katun o dugang pang recipe sa pulburon, siguro marag naapay time, no? Naapatay time. Ako usad ni nga i-share ninyo o sa dili pa at sa nga paminawon kining lain na usab nga awit nga maglingaw ka nato nining buntaga aron mahimo pa kitang madasigon sa atong mga pagtrabaho.

0: Okay. Salamat niya itong mensahe sa awit o ato na usab nga tunan kining another pulveron peanut butter. Mone ato ang main ingredient karong buntaga. Peanut butter. Okay. Ang atong ingredients. Kung naapa mo dihay papel o ballpen, sige. Ipadayon na ito paglista ang atong ingredients. 1 cup all-purpose flour. Naagihapon tay flour nga gikinahanglan. 1 cup all-purpose flour. Sunod nga ingredient, 2 tablespoon peanut butter. Naani peanut butter ang atong kananaang recipe karon. So 2 tablespoon peanut butter. Dayon 1/4 cup butter. No, kanang butter lang yun. 1/4 cup. Og sunod 1/2 cup sugar. Og ang katapusan nga ingredient is 1/2 cup powdered milk. Bisan unsang nga gatas gyapon. So akong usbon ang ingredients 1 cup all purpose flour, 2 tablespoon peanut butter, 1/4 cup butter. Butter lang yun, ha? Kana bang itawag na ito? Kanang pwede na ito margarine. Muna itong tunawon. 1/4 of it. No? Sunod is 1/2 cup sugar. It can be refined or brown sugar. Or kanang atong itawag og sintral. Ug ang katapusan ng ingredient, ang 1/2 cup powdered milk. So, kung nalista na nato, tanan ang atong mga ingredients, pwede na ito ni ibaligya baya, no? Atong mga himuon na itong additional income sa atong panimalay. Okay, how to prepare pulveron peanut butter? Okay, toast flour until light brown, stirring constantly. Ato gihapon sanlagon kadtong all-purpose flour hangtod nga mahimo siyang light brown, atong ukay-ukayon nga dili ma pagod. Siguro in 15 minutes. Then humaniya na, in a saucepan, melt peanut butter and butter together. So, naama kay peanut butter ato. Unya, naapod imong butter. Imo to siyang tunawon. Dungano nimo pagtunaw tong peanut butter o ang butter o sa margarine, no? Sa laktod niya pagka-istorya. Tunaw nimo ang peanut butter sa ato pa imong ipainit. Kung mainitan na siya, matunaw na na. Sa diha nga natunaw na to, in a bowl or maghimo kag magkuha kag sudlanan. Combine all the ingredients together and blend well, no? Sa diha nga imo nang ibutang natong imong gisanlag nga flour kadtong imong tunaw nga peanut butter o butter, imo na siya nga sagulon. Imo na pong sagulon. I-appeal natong sa kadtong milk, no, kadtong powdered milk, pareha ra gihapon nga imo pud tong kanana ang in 5 minutes imo sa tong i-sagol sa flour nga imong gisanlag. Unya sa diha nga nahuman na imo nang gi-combine ang tanan nga mga ingredients, imo na sa dayon kuhaon. Murag pareha ra nga process kaganihan, no, kadtong basic pulveron recipe o kaning pulveron peanut butter. So, imo nang i-shape kang isa imuhang molder, dayon ibutang nimo sa ref, nga nigahi siya, mao na po, di mo na pong kuhaon after tunga sa oras, imo na dayong puston sa imong wrapper. See? Pagkahumana na, pwede na nga imong ibaligya. So, naanakay additional income. Atong mga kabataan, ganahan kayo mukaon ni ining pulburon. Bisan ako, ganahan kay kumukaon na ng pulburon. Muna, ang atong mga simple nga mga recipe nga atong luto sa atong panimalay, kung ganahan ta nga mamaligya, oh, so naano mo ipamaligya. Sa una, nakasulay ko ani magluto og pulburon, no? Pero wala ko'y recipe nga gitamdan ato. Ah, basta lang kay masanlag ang flour, mabutanga gamay nga milk, mabutanga sugar, ay usahay mabungkag. Kay wala man ko kabalo og pilay measurement ana na amang judi ay na siya kanang nakagaigo nga measurement aron ang atong pulburon dili mabungkag. Namura lagi hapog powder, no? Mugahi na siya. Pinaagi sa butter or ang peanut butter. So, mao na ang atong pulburon, pwede na to na mabaligya. Kabalo ba mo? Kung inyo nang ibaligya, dako kayo magmahimo, anak. Kaya nga naman, dako biya nagmaginan siya. No? Bisag imura nang ibaligya o tagpila. Tagdos-dos kada putos, depende sa kadako sa imuhang molder. Ah, naadyod kay mahimo. Mula na, diskarte na mga kababayanan, mga mama din ha, nga nagagwantagon sa ipalit og tuyo, asin o kana na ang edible, oh, pagluto mo pulburon o inyo nang ibaligya, di ba? Na anamoy ipalit o edible o kana na ang tuyo ngaron atong masagol sa atong pagluto o kana na ang sudan. Og dinhi atong nasaksihan ang atong mga recipe nga mga simple. Apan, sigurado jud ko nga ganahan ng inyong mga kabataan ni ini mukaon o dugang nga income sa atong mga inahan. Labi na gyud sa atong mga inahan nga naara sa atong panimalay nga wala magatrabaho diha sa mga opisina. Busa ni ining taknahan, napupos na sab ang atong oras o panahon na sab nga manamilit ah. Apan sa dili pata manamilit, akong balikon kining pagsulti kining topiko nga atong gisgutan kaganiha nga nag-ingon. Therefore, one can conclude with mathematical certainty that while hard work and knowledge will get you close and attitude well, get you there, no? It's the love of God that will put you over the top. Manindot kayo, no? Samtang kuno ang pagpaningkamot o ang kahibalo, magbutang kanimo sa hapit na muabot sa 100%. O ang kinaiya, maayo nga kinaiya, maoy magbutang kanimo diha sa 100% atong hinungduman. It's the love of God that will put you over the top. Na maoy mubutang kanimo sa pinaka ibabaw. And let us always remember that the love of God will inspire us to do better and more better than we can do. Because if there is God, if there is the love of God in each of our lives, we will become successful and inspired in all the things we are doing. Daghang salamat sa atong mga kababayanan. Sa inyong pagpaminaw, sa atong tulumanon ni ining adlawa, hinaot nga kamo na pananglanginan o hinaot nga kining atong gishare kaninyo makahatag og inspiration sa inyong mga kinabuhi. Masamtang kita nagakinabuhi ni ining kalibutana, dili nato malimtan nga ang Ginoo, ang gugma sa Ginoo maay magauban ka nato. Nga atong hinungduman, dili nato mahimo ang tanan ug ang kalampusan sa atong kaugalingong paningkamot kung wala ang pag-iya sa atong langit nun nga amahan. Maayong buntag o ginaot nga kamo na dasig sa mensahe nga inyong nadunggan karon. Mag-ampo kita. Ginoo, daghang salamat sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo. Salamat sa pagpahinumdom kanamo. Ang among kaugalingong pagpaningkamot, ang among kaalam, dili paigo. Ug ang among kinaiya mo'y makahatod kanamo ng mahimong maabot kami diha sa imong trono sa grasya. Apan labaw sa tanan, ang among ang gugma sa Ginoo mo'y magabutang kanamo diha. Ibabaw ni ining tanan ang among kinabuhi, mahimong malampuson tungod kay ang Ginoo anaa sa among tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing o kinabuhi. Salamat nga ikaw magauban sa tanan mga ginikanan ug mga inahan sa tanang mga kababayen-an karon nga mahimong inspired kami tungod kay ang Ginoo ang balang espiritu nagadasig sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Kining tanan among gisalig sa ngalan ni Jesus. Amen.
1: Imong napaminawan ang usa ka takna nga tulumanon sa mga kababayen-an karon. Akong ipanghinaot nga ikaw na panalanginan ug naalagaran. Hangtod sa sunod higayon, ang inyong alagad diha kang Kristo, Mrs. Alicia Kuya Gutin, muingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Ang atong SRS Media Ministry Kagayador City, makikaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon dugang katinawan. Mokin ang panahon sa paghisgot sa inyong mga pangitan, inyong mga opinion o inyong mga sugyot. Magapo kita alang sa pagsugod. Bugtong nga magkagagahong nga Diyos nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Salamat nga ikaw, mahigugmaon, maluluyon ug mapinasayloon. Ania kami karon nagapaminaw sa imong pulong sa tibuok nga kalibutan. Salamat kay ikaw. Nagadawat ka namo ingon nga mga pinasaylo pinagi sa grasya ni Jesus. Ug ang balaang espiritu imong ipadala. Aron nga makadugang kini sa katinawan sa among panghunahuna. Labdagi ang panghunahuna sa imong mga katawhan. Labi na katong adunay mga pagduha-duha mahitungod sa pagtuon sa imong kinaiyahan o persona. Salamat kay ako nagatubag sa pag-ampo sa ngalan ni Jesus maluluwas. Amen. Magkaigsunan, more na ang topiko nga taas kaayo aside from church manual na atong isgutan. So karoon ni anak kita sa concluding portion, katapusan na. Alang sa pagtukinini. Mao nga mangayo lang ko, dispinsa sa atong mga kaigsunan nga adunay mga pangutana. Nawa na ako matagig pagtagad. Nara, ako na nanggi, ako nanggi copy-paste ang inyong pangutana. Kaya akong gihatagan sa kiniog na kong pagtagad. Karamo ato na ta sa concluding portion. May tungod kang Ellen White. Unsa ba yun si Ellen White? Sa persona sa Diyos. Usarang persona? Duhang persona? Tulang persona. So ato na nang naisgutan ang usa ka bahin niya na nga subject matter. Karon nag-ingon din hi mga kaigsunan si Jerry Moon na mao usabi ni ang nag-research may tungod sa role ni Ellen G. White may tungod sa persona sa Diyos. Nag-ingon si Jerry Moon, her change of view appears clearly to have been a matter of growth and progression rather than reversal. So ang iyang pag-usab sa iyang panglantaw, may itong subject matter sa persons of God, makita nato sa dayag kaayo na kinitipik gwabahin sa pagtubo sa espirituhanong kaalam. Og na kini usa ka progression nagalapad dili ingon na siya nagbaliktad, wala magbaliktad kay wa kay makita nga unsay barugana ni Ellen G. White nitong 1846 up to 1898. Wala karon ni ana. So ang iyang kausaban sa iyang mga panghunahuna, dili kini nagbaliktad siya. Apa nagpakita nga kini tipik og kabahin sa pagtubo sa espirituhanong kaalam og sa pagpalapad sa espirituhanong kaalam. Tungod mang good kay si Ellen White dili sama sa iyang bana si James White og sa uban na iyang mga kaubanan nga adunay ilang baruganan. Aduna ilang baruganan. Okay? So karon mga kaigsoonan, wala siya mag-atake gikan pa ni adtong 1846 paingon sa 1888. Wala siya mag-atake sa bisag unsa nga pagtulunan sa persona. Wala gani siya mo barug sa Trinity. Kay kung ni barug siya unsa diha dayon, ni baliktad siya og Trinity, di na namayo. So, nagyong din eh, directly, she never attacked the view of Trinity that she would later explicitly support. Wala. Dawa kayo mabasa nga iyang atake ang Trinity dahil karo mga kaigsunan, di baliktad na Trinity na siya. Wala.
gikan sa sinugdanan sa iyang ministry, si Ellen White nagpakita nga ang Diyos persona, literal, magpadayag. Lahi katuma pangunauna nga ang Diyos o sa lamang ka ino na to mga spiritualizers, mga kaigsoon, mga deist, nga ang Diyos na pero wala siya ay persona, mga mystical o unreal being na mga pangunauna. Si Ellen White sa sinugdanan, wala siya mag-aila ni mag-atake sa Trinity. Apa ni atong 1890 pa ingon sa 1900, sa 1950 namatay si Ellen White. Iyan ang gihulagway siya mga sinulat. Nga ang Diyos Amahan, Anak o Espiritu, og na kini sila literal o real na individual, persona. Dayon, gipasantok ni Ellen White ang tulo ka persona. Threeness as willing, thinking, social, relational persons. Iyan ang gipakita mga kaigsoon nga si Ellen White, aduna siya'y baruganan sa persona sa Dios nga tulo. Ha? Unya, puno o kaalam, o kunya, makiglambigit, o makigrelasyon ng mga persona. Dahil iyang explain ang pagkausa, dili persona ang usalang. Apan ang nagkausa, mao ang nature, character, purpose, and love. Apan dili ang persona mo'y usa. Ang usa mga kaigsunan mo, nature, kinayahan, okay? Character, purpose, usa ka katuyuan, gugma. Apan wa mangyong si Ellen White na ang Diyos usara ka persona. Gani makita nato mga kaigsunan. Na si Ellen White, ipakita at pananaw sa early writings, page 54. Og nakita na akong trono og ang Amahan naglingkod. Og ang Anak naglingkod diha sa trono sa Amahan. Og akong gitutukan ang panagway ni Jesus. Ilabihan kamahigugmaon nga panagway. Og ang persona sa Dios dili nako makita. Kay daw sama lamang kini sa panganod nga nagasidlak, nga nagatabon kaniya. Nangutana ako kang Jesus, kang Jesus, unsa gyud ang dagway sa iyang Amahan. Og siya mingon, ang dagway sa akong Amahan, sama ka na ko. Apan dili ikaw makakita, kay kung ikaw makakita, ikaw mawala nining kalibutan. Sa ato pa mamatay ang tao, magkita sa Amahan. So din ni mga kaigso ato nakita, nga ang Amahan persura, pero di lang niya makita. Si Jesus persona kaya nakita ni Ellen White. So, pabor ka na sa tones. Sunod. Early writings, page 77, na yun si Ellen White. Kanunay na ako makita ng persona sa Dios ni Ginoisos, mahilig hugmaon. Maong nangutana ako, unsa gyud ang dagway sa Amahan. Og si Jesus na yun, I am in the express image of my Father's person. Express image of the Father's person. Niya na. Tanawa lang ko ninyo. Magkakita kamo ka na ako tungod kay ako nag-agi na sa pagsulob sa pagkatawa. Ang akong Amahan, di ninyo makita. So atong makita mga kaigsoonan na ang iyang tulo ka mga kapitulo na naguna. Sa Spiritual Gifts, Volume 1, 1858 kini. Nag-ahiskot ba tungod sa pagpakasala sa tao tungod kang Satanas? Okay? O, una, nagahulagway sa pagkahulog sa yawa. Sunod, ang pagkahulog sa tao. Sunod, ang plano sa kaluwasan. Apan mga kaigsoonan, kanunay niyang gihiskutan ng Amahan o Anak,
mo'y naghisgot, may tungod sa kaluwasan, may tungod sa pagkalaglag sa yawa. Wala din hisguti sa naguna ng mga tulog ka kapitulo. Naguna nga tulog ka mga kapitulo, mga kaigsunan sa spiritual gift. So wala maghisgot o balaan espiritu. Apan ang surod na chapter, mga kaigsunan. Meaning to say, the fourth chapter of spiritual gifts. Naging siya, the first advent of Christ refers to all three persons of the Godhead in the narration of Jesus' baptism. Pagka ikaapat nga kapitulo sa spiritual gifts ni Ellen G. White, volume 1, niyatong 1850, daan na siya naghisgot sa Godhead, sa pagka-Diyos. O kini may connection sa pagbautismo kang Ginoos nga iyang isgutan ang may tungod sa tulo kapersona. Karon, sa Testimonies Volume 2, page 200, nakita nato mga kaigsunan na si Ellen White iyang gisaysay na si Jesus was equal with God. So meaning to say, rekognisado ni Ellen White na si Jesus, Diyos, dili sama ni atong pioneers. Bisan si James White, nagtuo nga si Kristo dili gud equal, si Kristo tao lang. Sa Spiritual Gifts, Volume 2, 1877, the Son of God was in the form of God and thought it not robbery to be equal with God. Okay? So diha na mga kaigsunan ang persona ni Ginoos. Ugo niya ni Ellen White, tungod kay si Ginoos nagsuluban sa lawas sa kabus ng mga tao, maaron nga kita iyang mamaluwas. Bus sa mga kaigsunan, kini mao ang nagpakita mahitungod sa dagway sa Diyos. Ugo niya mga kaigsunan, ngayong 1877, atong makaplagan mga kaigsunan nga nagsulat si Ellen White nga tukni E. Wagoner o na E.T. Jones na itong 1887 nga nagingon, "Then look beneath the disguise and whom do we see? Divinity, the eternal Son of God." Kay mismo si Wagoner o si E.T. Jones nga nagpresentar mahitungod sa pagkamatarong pinagis pagtuo kang Ginoos, dili sila katuo sa divinity of Jesus Christ. Apan na ining 1887 mga kaigsunan, nagpadala na siyang sulat mahitungod sa pagka-Diyos ni Kristo. Ugon niya mga kaigsunan, nagyong si Ellen White, delikado ang pagtulunan kung imong isalikway ang pagka-Diyos ni Kristo. Kay kini na pangunahuna, mga kaigsunan, delikado kayo tungod kay mo'y gidawat sa kadaghanan ng mga tumutuo sa balaang kasulatan ni adtong panahuna. Apan mga kaigsunan yung si Ellen White, it cannot be entertained without the most unwarranted wrestling of the scriptures. Dili kini nimo pwede nga i-entertain nga huna-huna kay walay suportar gikan sa balaang kasulatan na si Kristo dili Diyos. Okay? So imong makita nga mismo sa mga sulod sa mga Adventista sa pioneering days na ay mga tao nga nagtuo nga si Kristo tao, dili Diyos. O dayon na ngayon si Ellen White, "None who hold this error can have true conception of the character of the mission of Christ as the great plan of God for man's redemption." Kini nga pangunauna nga si Kristo dili Diyos, dili nimo masabtan ang plano sa kaluwasan tungod kay kini usa ka dakong sayop nga pangunahuna. Kay nagkainanay na mga kaigsunan, og nagingon si Ellen White, nagpadayon siya mga kaigsunan, "So wala pa makasulod ang sala, adunay kalinaw og kalipay sa tibok universo. Si Kristo nga pulong, nga bugtong anak sa Diyos, nakiguba na sa eternidad sa Amahan. Usa sa nature, usa sa character, usa sa persona." So mga kaigsunan, imong makita nga duha ka persona ang emphasize sa atong ni Ellen G. White, Amahan ug ang Anak.
Pero tanawa sa unahan, mga kaigsunan. So ato magkaplagan, mga kaigsunan, ni Ellen White, that Christ equally with the Father, equally with the Father, all heaven give allegiance. Okay. Nagpadayon si Ellen White ka na ngayon, na dito sa bukid sa Sinai, katong na ngayon, I am that I am, ako mao ako. Nagayon si Ellen White, sa iyang sinulat, that I am, is actually Jesus Christ. Si Jesus kato. The Renata, Special Testimonies for Ministers and Workers, 1897. Nang iyon si Ellen White. Ang pagkadautan ni Caleb sa ginatus ka mga tuig, na malisod na kininimo mapugnan, o imo lamang kining maalkontrahan, pinaagi sa dakong gahom sa balang espiritu na ikatulo ka persona sa pagka-Diyos. Mga kaigsuunan, ni anak, 1897, nibarog na si Ellen White. So wala niya alkontra kung dili iyang gipalapad. Iyang gipalapad. So karong mga kaigsunan, imo nakita na sa sinundanan ang emphasize ni Ellen White mao nga ang pagka-Diyos ni Kristo. Wala maghisgot sa Holy Spirit. Wala. Apanining panahuna sa 1897, ako yung basahon, mga kaigsunan. Evil had been accumulating for the centuries and could only be restrained and resisted by the mighty power of the Holy Spirit, the third person of the Godhead, who would come with no modified energy but in the fullness of divine power. Diyos, mga kaigsunan, ang Espiritu. Third person of the Godhead. Dili kini omnipresent influence of the Father and the Son. Dili. Dili kini igsoon presensya sa impluensya sa Amahan o sa Anak. No. Kung dili ang balang Espiritu is the third person of the Godhead. Manginaot ko nga unta, maminaw ka ng mga kaigsoonan nato nga ni alkontra ni nga pagtulunan na. Sunod. Ayan na pong gibalik, mga kaigsunan, nga si Kristo Diyos ngayon. Ang iyang kinabuhi, wala kuha agi kasamahan. Original, unborrowed, underived. The divinity of Christ is the believer's assurance of eternal life. Morgan na itong kasiguruan, ang pagka-Diyos ni Kristo sa atong kalusan. Sunod, and the Holy Spirit is the third person of the Godhead. Desire of Ages, year 1888, page 671. Ogang Espiritu nga balaan, maong ikatulong persona sa pagka-Diyos. Busa, mga kaigsunan, nagiwan si Jerimun sa iyang research. There is a clear progression from the simple to complex. Makita na to, nga doon ay simple kaayo nga pagtubo sa pagtulunan. Gikan sa yano hangtod sa tulukibon kaayo. Nga si Ellen G. White, atong makaplagan, nga ang iyang pagsabot sa kamatuuran did grow and change as he received additional light. Nitubo. Nitubo, mga kaigsunan. Sumala sa dadugang nga kahayag ngadto kaniya. Sunod, mga kaigsunan. Ang problema na itong panahon na usab, nag-alkontra ni Ellen White si Dr. Kilom. Pioneer usab kini, nga iyang pinaiskwila pagka-doktor. Kaya nag-publish siya og libro og The Living Temple. Nga iyang pagtulong ng mga kaigsunan, mga ang Diyos dili personal being. Apat ang Diyos is present everywhere and anywhere. Sa nature, na ang Diyos. Sa tanom, ang Diyos na diha. Dili lang kay sustaining power niya. Dili, kung dili, na siya diha.
Ha? Naa siya dia. God is the explanation of nature. Not a God outside of nature, but in nature. Naa siya dia sa maong kinaiyahan. Busa mga kaigsoonan, ang problema mga God, kinangyong si Dr. Kilog, na kinihing na pangunahan na may tuts pagka-Diyos, ni Uyon si Ellen White. Manong gyal kontra ni Ellen White, mga kaigsoonan. Mahinungdan nga, kiniiyan ang gipalapad ang pagka-Diyos Godhead. Diyan na, Ikson, kay iyang gyal kontra ang pagtulong na John Kilog ng Diyos is not a personal being, but He is, God is in the nature. He is not outside the nature. So mga kaigsoonan, daan ang pasidaan si Ellen White nga inyo ng bantayan, pwede nato na ipadako tungod kay wa naman itong libro karon, wa naman na inyo na ito, nag-usadya, wala na nagsamok nini nga higayon na busa mo ito, iksoon nga si Ellen White nagingon, na ipalayo na ninyo kay makadaot ka na sa atong pag-alagan. Karon, iksoon, out sa pagtubag ni Ellen White, nining impersonal being sa Diyos nga gisulat ni Dr. John Kilog, magpadayon kita. Okay. Special Testimonies 1905. Bago na, 1905. The comforter that Christ promised to send after He ascended to heaven is the Spirit in all the fullness of Godhead. So ang maglilipay nga gipadala ni Kristo ngayang gisaad sa riyang musakas, misakas sa langit, mong Espiritu sa kinatibukan diha sa pagka-Diyos. Sunod, it's on, Special Testimonies, 1905. Okay, Spiritual Testimonies, B07-63, morning reference. Ako yun yung basahon verbatim. There are three living persons of the heavenly trio. Tanaw ang pizza, so 1905. There are three living persons of the heavenly trio. In the name of these three great powers, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Very specific na sa Ellen White sa 1905. Adunay tulo ka mga buhi ng mga persona sa langit nun nga tulo. Og ang ngalan ni ining dako nga gahom, Amahan, Anak, og Balaang Espiritu. Igsoon si Ellen White, wala mag-ingon. Ngang Holy Spirit is omnipresent influence of the Father and the Son. Apa nag-ingon si Ellen White? Heavenly trio sa langit. Igsoon, trio. O ang pangalan ni tulo ka mga dagkong gahong mo, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So mga kaigsoonan, makita ni mo nga tataw na giyod kayo, those who receive Christ by the living faith are baptized of these powers will cooperate with the obedient of the subject of heaven. Sariya nga kita na kadawat o bautismo. Gidawat na ito ang bautismo ni Ginoesus. Kita egso na kadawat o gahom. Niining tulo, Amahan, Anak, o Espiritu. Ugon niya mga kaigsoonan, atong padayon. The Word was made flesh. 1906. Review and Herald, April 5, 1906. Or, Book 1, Selected Messages, 247 to 248. I quote, si Jesus kini. He was with God from all eternity. God over all. Blessed forever. The Lord Jesus Christ, the divine Son of God, existed from eternity. A distinct person, yet one with the Father. Al-kontra na ni Ellen White ang kan John Kilog o katong mga huna-una nga si Kristo dili Diyos, nga si Kristo gikan pa sa eternidad, naana siya.
busa mga kaigsunan, niini nga ang mga linalang dito sa langit, nagasimba usab, niining bugtong anak na mo si Jesus. So karon igsoon, ang pagtulunan ni Ellen White mahitungod sa Godhead mo, iyang gisupak ang katong panguna-una nga ang Trinity na pagtulunan. Bisag imsa nga mga pagtulunan basta Trinity o sara. No. Igsoon, daghang klase nga Trinity. Ha? Busa, iyang gisalikway mga kaigsunan nga na nagtuo nga Trinity ang problema kay dili sila mo to nga personal being ang God. Nga sila nagtuo nga ang God is formless, intangible, impersonal being, or simply a force in nature. Mao na yung kang Dr. Kilog. Nituo sila og tulo ka persona, pero ang tulo ka persona are what? Formless, intangible, impersonal fact being, simply force in nature. She calls this book a spiritualistic theories. Karunig son, sadya nga ilang gialkuntra na ang una-una ni Wagoner, E.T. Jones, nga si Kristo dili Diyos. O si John Kilog nagtuo sa tulo ka persona apan dili personal being. Kung dili, di nimo basta impersonal mga kaigsunan. O niining panahon ng mga kaigsunan, gitataw o giklaro na yun Ellen White nga iyan ang gisagop ang pagtulunan sa balang kasulatan gitawag Godhead, ang pagka-Diyos. Wala siya magamit sa Trinity. Ang iyang gigamit, Godhead. Aparining Godhead mga kaigsunan, ang Godhead ng iyong Ellen White, tulo ka-persona ng langit nun. Usa lang sila sa nature, character, purpose, and love. They are one, but not one in person. Kini mo yung nakalibog, igsoon. Kini mo yung nakalibog. Tulo ka persona apan usa sa nature, character, purpose, and love. Busa iyang gisalikway ang mga panghunas sa unang mga panahon mga kaigsoonan. Huwag na ngayon si Ellen White. Inautanta, maminaw kita. Kaya ang nakalibog na ining pagturunan sa tunis, ang balang espiritu. Kaya nga nung persona man, nga espiritu man, konsepto na nato igsoon. Nga basta espiritu, mura lang siyang hangin. Paminaw rin si Ellen White. Paminaw niyo. Acts of the Apostles, year 1911. It is not essential for us to be able to define just what the Holy Spirit is. Dili na kinahanglanon alang ka nato. Kay dili nato kaya nga atong masabtan, atong ma-define unsa ang balaang espiritu. Basta lang nag-ingon si Jesus nga ang balaang espiritu nga mao ang lain nga maglilipay iyang ipadala kay siya mao ang nagdala sa espiritu sa kamatuoran nga gikan sa Amahan. Ug dayag

not essential nga ato ng tugkaron. Nga naman, ni ara mga kaigsoonan, Acts of the Apostles, year 1911. The nature of the Holy Spirit is a mystery. Unya, pagka-bright na bagyo nato, nga ato ng pag-ahiskutan ng balang Espiritu siya ang persona. The Holy Spirit, the nature of the Holy Spirit is a mystery. Men cannot explain it because the Lord has not revealed it to them. So ayaw na ninyong skutawa ang inyong utok mito sa balang Espiritu. Kadili na nato matugkan. Nature is a mystery of the Holy Spirit. And men cannot explain it because the Lord has not revealed it to them. Kinsa man lugar ninyo diha nga nakadawat mo og explanation sa Dios mahitungod sa balang Espiritu. Nga nag-ingon man si Ellen White, men cannot explain it because the Lord has not revealed it to them. Regarding such mysteries which are too deep for human understanding, silence is golden. Regarding such mysteries, ug mahitungod niya ng misterious sa kinayahan sa balang Espiritu nga wala giparayag sa Dios, hinungdan nga di makaisplikar ang tao, nagyong si Ellen White. Hilabihan kalalom sa pagsabot sa tao tungod kay di mangyod nato masabtan ang nature sa balaang Espiritu. Nag-ingon si Ellen White, mo niyang tambag, silence is golden. Ang paghilom mo'y bulawan nun. Mag-alagad na lang tahanin lang ito magsigig o tingkay anang balang Espiritu. Kadi na nato matungkat. Mabitaw nga naglibog mo diha, nga nung persona mani, nga Espiritu mani, mauna'y misteryo. Ha? Tanawa ra. Gihusay na sa iglesia o gagidawat nila, mutugid sila nga ang Diyos persona, amahan, anak. Pero ang Espiritu na yun nila madawat ka persona, nagiraw si Ellen White persona na na. Di ni mo madawat nga persona ang Espiritu kaya ang atong konsepto, ang Espiritu galuto-luto rin na siya. Ha? Wala bukog, wala hunod, mga kaigsunan. Nagiraw si Ellen White regarding such mysteries which are too deep for human understanding. Hilabay kalaom nga di matugkad sa pagsabot sa tao. Silence is golden, hilom na kadiha. The office is of the Holy Spirit is distinctly specified in the words of Christ. Na siya'y buluhaton, di lang kay omnipresent presence, na siya'y buluhaton. Ha? In John 16:8, the Holy Spirit that convicts sin. O saan pagkumbikto, anang impluensya? Ha? So mga kaigsoonan karon, mutapos na ko. Apa di ko gusto mo tapos nga dili ko mo re-emphasize. Na ako'y re-emphasis. One, God has no corporeal body, but only an assumed body. Mauni ang nakalibog sa uban. Kay gusto yun nila nga ang lawas sa Dios fixed. Wala say lawas nga kanang fixed. Muna gitawag corporeal body. Kini nga itong lawas, mauna ni. Mauna ni. Dini pwede mo yung hindi ko makita ninyo. Makita yun ko bisa usawon. Dini mahimo. Dini mahimo nga mo yung ako mulutaw sa hangin. Dini pwede. Because our body is fixed. Fixed kini. Dependent kini sa law of gravity. No? Dini mulupad mga kaiso nga na law of gravity. Fixed ang itong lawas. Corporal body, money. Money, ang corporal body, kini, actually. Di na ni mausab-usab. Apan ang Diyos, walay fixed body. Kaya kung nasa fixed body, mga kaigsunan, nagpasabot

0: siya'y tungol, na itinay, na ipantog. Ha? Usa pa, na ibaga. Busa, kaya ang Diyos na may baga, di siya pwede makaadto sa laing dapit ng walay hangin. So di na pwede ang Diyos maadto bulan, kaya ang bulan walay oxygen. Di na makaadto ang Diyos sa Mars, tungod kaya ang Mars walay oxygen. But God has no corporeal body. Pwede makaadto ni sa dapit ng walay oxygen. Nga naman, mo-adjust ang lawas. Muna gitawag as yung body. Ayaw ninyo glimitihang Diyos nga ibutang ni Moskahon nga din si Kalihok. Unsa buti pasabot sa asyong body, karang iyang gisagup nga lawas. Dili permanente. Ang iyang lawas dipindi sa katuyuan ng panginahanglan. Ayaw ninyo pugni. Ayaw ninyo pugni. Ha? Karang balang espiritu, ayaw ninyo pugni ka persona na. Na siya asyong body o gusto siya. Na kay persona siya. Apag kung di siya makita kay espiritu siya, di ta magbuot. Because God has no permanent body. Depende sa panginahanglan. Mabitaw nga ay makita na to, tudlo sa Diyos, likod sa Diyos, no? Tiel sa Diyos, bato nga mao si Kristo, gamay nga tingog nga mao ang balaang espiritu. Kita mo na isun. So and so on. Muadto na ta sa katapusan, magtiwas na ta. Manginaot ko nga unta, din na ni magbalik-balik, apanaghangyo ko kaninyo. Kamong nibiya sa atong iglesia, tungod kay matod pa ninyo, gilimbungan ang atong iglesia, kay kaniadto ang original kuno nga pagtulunan, Tones. Bago lang kuno'y giusab sa General Conference, wala ni giusab sa General Conference. Gipaligun lang sa General Conference. Kagikan sa 1846, pero sa 1888, wala tayo istandarte na doktrina mahitungod sa pagka-Diyos, mga kaigsunan. Wala. Kanang fundamental beliefs, later na ka na. Nagipaligun na. So it's on. Kining ato mang gugisgutan karon, mga persona sa pagka-Diyos. Lalong kiniyog din ato matugkan ang misteryo sa Diyos. Kaya ang atong gihilabtan, ang Diyos absconditus. Kaya kung ang atong gilalisan ng unta, ang bahay sa pagka-Diyos nga gitawag na ito, Diyos revelatus, masayang na ito ng lingkuran. Pero kanyang Diyos absconditus, mismo ako. Mabitaw nga dugay yun ako nag-isgutan, kaya di ko gusto mag-isgut kay mismo ako, di ko makatugkad. Di ko makatugkad. Iksoon. Ang akong major is systematic theology. Apan di na akong matugkad ang kalaom sa misteryo sa persona sa Diyos. Di na itong matugkad. Kaya ang ato karong gipanagkabangian mo ang Diyos absconditus. Busa ni ini akong balikon ang akong gingon. Kanang Unitarian or Oneness, nga usara ka persona, aman o anak, usara ka persona. O na kanang Trinity or Tones, nga nga mahanrag yun o ang anak, kway labot ang espiritu, kaya espiritu is only an omnipresent influence. O kining Trinity, mga kaigsunan, puros lang ni atong mga banta-banta. Ato laning mga pangagpastanan. Wala inclusive conclusion, mga kaigsunan. Wala. Puros ni banta-banta, tagna-tagna, mga pangagpas. Unitarian or Oneness? Only a guess. Trinity or Tones? Only a guess. Trinity is only a guess. Kaya naman, it's a mystery. Dili ni pareha sa adlaw ng populay, nga mo ihap lang tag 1, 2, 3, 4, 5, 7, mauna na. Ha? Dili ni ingon ani nga doktrina, mga kaigsuran. Paging mga nga kanang, mahugaw mga baboy, dili na ni Igson, naklaro yun kayo. It's not a mystery. Ang panigsoon ka ng persona sa pagka-Diyos, ako maluoy ko nga maghangyo kaninyo. Ayaw mo pagsulay pagtugkad. Labi na sa balang espiritu. Kaya nga si Ellen White, may tungod sa misteryo sa balang espiritu, lalong kining nga dili matugkad sa pagsabot sa tao, ang paghilom mo'y bala anon nga punto igsoon. Busa akong balikon. One is Unitarian. Banta-banta na igsoon. Pangagpas na na. Tony Tetonis. Pangagpas na po na. Banta-banta. Trinity. Pangagpas na na. Na pastor. Pulos na. Kung saan mo na nani. Huwag yung teka siguro. Paminarugod mo. Paminarugod mo. Abanalan ka na ko. O sa atong iglesia ng atong gibarugan, Trinity, alang ka na ko, is the best guess. Bona yung pagkana super pinakaayo ng pagbanta-banta o pangagpas. Nga naman, tungod kay si Ellen G. White, iyang gisuportahan kining baruganan dito sa katapusan ng mga katuigan siyang kinabuhi. Akong balikon, nga nung as Pastor Wendell Serrano sa Ace and His Media Ministry ni Barog sa Trinity, bisag di na ako matugkat, bisag di kayo na ako masabtan, ni Barog ako ni ining pagtulunan kay si Ellen G. White, mauni ang iyang posisyon sa katapusan ng mga katuigan sa iyang kinabuhi. O kini nga posisyon ni Ellen G. White, maukini ang gisagup sa General Conference nga mao ka na ang nana sa atong fundamental beliefs. Mao nang ayaw mo guna-una. Unya ako sa may pulos, matod pa sa naminaw sa akong presentation. Nga usbun rin man na sa General Conference. Iksoon. O sa pa may usbun na ito nini. Nga humo naman si Illinois na gingon. Nga ang persona sa Diyos tulo. O gambalang espiritu persona, ikatulong persona. So, sa pagtapos ako mangingon kaninyo, to know the persons of God is not our salvation, but Jesus at the cross saves us. Ang pagtugkad sa misteryo may tungod sa persona sa Diyos. Tugkaron ang amahan, tugkaron ang anak, labaw na gyud nga tugkaron nga tungod sa ninyo espiritu, nga nahimo naman persona nga espiritu man kana, nga nung na persona, igsoon, iyan ang designation. Iyan ang responsibilidad. Apan dili buti pasabot nga hangin ra na siya nga naglutaw-lutaw. Kanang gitawag Holy Spirit, iyan ang ranggo. Ha? Iyan ang rang, mga kaigsunan. Di nato na matugkad. Apan bisan pa igsunog, di nato matugkad ang persona sa amahan, sa anak, o sa espiritu. Ang pagkamatay ni Jesus sa Kalbaryo sa cross, mo'y makalwas ka na. To sum it up, sa Trinity na baruganan, usa ka Diyos, tulo ka persona. Ato man na yun, Diyos bang aman? Diyos. Diyos bang anak? Diyos. Diyos bang espiritu? Diyos. Pila na Diyos? Tulo. Ako ito bago sara. Usa ang Diyos, tulo ang persona. So mga kaigsunan, ani ang sumari. Ang amahan, dili mao ang anak. Og ang anak, dili mo ang espiritu. O ang espiritu, dili mo ang amahan. Apan ang amahan, Diyos. Ang anak, Diyos. Ang balang espiritu, Diyos. Unsa man ang usa, ang pagka-Diyos, mo'y usa. Ang pagka-Diyos, mo'y usa. Apan ang persona, tulo. Amahan, anak, o espiritu. Kanunay na itong ibalik-balik ng mga illustration. Usa ka gobyerno sa Pilipinas, usa ra dyan. Pero pila ka sanga? Tulo. Legislative, mo ng Kongreso ug Senado. Ha? Executive, mo ng Office Presidente nga mao'y mo implementar sa balaod nga gibuhat sa Kongreso. Dayon, unsa pa? Judiciary, Supreme Court ug ang mga huwis, mga kaigsoon. Money mo interpretar sa balaod. Tanaw ra igsoon. Usa ka gobyerno pero wa magkarambula. Ang tigbuhat og balaod, Kongreso og Senado. Ang tigimplementar sa balaod, ang opisina sa presidente. Mga ang mga kapulisan, army ug uban pa naa sa ilalom sa presidente. Ugon niya kay nagkarambula man ang mga tao unsang balaod niya ang judiciary hukmanan nga mao ang interpretar sa balaod. Natulo ba ang gobyerno tungod niining legislative, ha? Dayon executive ug judicial, natulo ba ang gobyerno? Wala. Usa ra gobyerno. Unsa man gobyerno? Republic of the Philippines. Usa ra ang gobyerno. Apan tulo ka branches. Tungod pa lang kay naay judiciary nga usa, dunay par legislative nga usa, dunay executive nga usa, nahimo bang tulo ang gobyerno? Never. Wala. Wala mga kaigsoonan. So niini maong diagram igsoon, ang Diyos mo'y naas to nga usa. Di na ta magdebate, usa ra ang Diyos. Apan kining Diyos nga maong gahom, na super nga gamhanan, dunay responsibilidad gihatag sa amahan. Dunay responsibilidad gihatag sa anak. Dunay responsibilidad nga gihatag sa anak. O kining tulo are united sa katuyuan, usa ra ang ilang character, usa lang ang ilang nature, ug usa lang ilang purpose, ug usa ang ilang gugma. Manginaot ko nga kini nakapa. Tinaw na kadato mga kaisunan. Akong balik ko na si Ellen White, the mysteries of the Holy Spirit is too deep for the understanding of human understanding. Silence is golden. Maghilom na lang ta diha. Muhapa ta sa atubangan ni Ginoos. Kadiha mo'y atong kaluwasan ang iyang kamatayon. Dili nato matugkan ang misteryo sa Diyos bisan tuan na ta sa eternidad. Magpabilin ang mystery sa Diyos, mga kaigsoonan. Kaya akong balikon ang ginaingon. If man can fully understand God, he ceases to be God. Kaya kung ang tao matugkad na yun, sa kinatibukan sa pagsabot sa tao, kung ang Diyos matugkad yun, sa kinatibukan sa panghuna sa tao, mundang na si pagka-Diyos. Kaya di na siya labaw ka nato. Huwag akong kutloon sa pagtapos. Ang usa ka Latin na sinultian, which I believe it was written by Martin Luther, if I am not mistaken, finitum non possit capire infinitum. The finite, kita mga tawhanon, finite, cannot fully understand the infinite. Dili gyud makasabot sa kinatibukan niya nang walay sinugdanan o walay katapusan. Finitum non possit capere infinitum. The finite cannot fully understand the infinite. Magampo kita sa pagtapos. O Diyos nga gugma, turo kagahom ang nagunit ni inyong universo, Amahan, Anak, ug Espiritu. Dili namo matugkad ang inyong pagkatulo nga persona. Mubo kayong among pagsabot. Apan among sagupon ang gitambag sa imong magsusulat nga si Ellen G. White nga nag-ingon nga pagtugkad sa misteryo sa balang espiritu lalum na dili masabtan sa tao busa ang paghilom bulawan. O Diyos, maghilom kami mahitungod sa inyo imong misteryo. O balang espiritu, dugangi kami sa pagpasabot sa imong ministry sa among kinabuhi. Nga among batiyon, na dili lamang ikaw sa ka-omnipresent presence apang persona gayon na puyo sa among kinabuhi. Salamat kay ikaw na tubag sa among pagkampo sa ngalan ni Jesus Maluluwas. Amen.
1: Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio. You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

0: Ang unong Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Hesus Kristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naanian ang kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: In Tangum City, this is your hope radio.

Retribution is the application of Christ's redeeming grace to His people. Munang ginganlan siya o the Spirit of Grace. Siya ang naghatag sa madagayaon nga grasya, kanang grasya God sumala sa gidefine sa Bible, ang kaluoy o pabor kana sa Dios nga dili gid unta ka deserving ana apan gihatag niya kanimo nga libro bisan pagdili ka takos libre bisan pagdili ka takos 1 Corinto 15 versikulo 10 kana. Now the Holy Spirit also brings the truth of Christ into our minds and hearts. Christ called the Holy Spirit the Spirit of Truth. Gingan lang siya ang Espiritus Kamatuoran, Juan 14:17, Juan 15:26, o Juan 16:13. Ang iyang function, malang Espiritu, include bringing to you remembrance all things that I have said to you. Meaning, ang butang sa pagpahinumdum kanimo, unsay nasayra na nimo kaniadto nga pulong sa Dios. Siya ang mulabas ni ana sa imong nahuna kay kinigong tao mga igsuon. Ang tindensya gyud sa tao mahikalimot labi na gyud kung nagatubang siya sa tentasyon nga hilabihan ka attractive para niya nga ang buylo sa udyok sa iyang mga unod mo yield gyud sa temptation. Ang Holy Spirit through your conscience will remind you what God wants you to do. This is an amazing activity on the part of the Holy Spirit. And He will guide us into all truth. Pahinumduman ta niya mga kaigsuonan. Unsa ang kamatuoran, aron dili ta may kalimot. Now, the mission of the Holy Spirit, aside from guiding us into all truth, also brings the presence of Christ. Not only does He bring the message about Christ, He brings the very presence of Christ into our lives. Munang kanang Galatians 2:20 nga niingon si Jesus Christ, niingon si Paul, "It's no longer I that lives, but Christ living in me. Now, dili na ako ang nabuhi sa sulod ni ining lawasa, si Kristo na ang nabuhi sa sulod nako." Ang tawo gud nga masudla na sa balang Espiritu. Gipasulod na niya si Kristo sa iyang kasing-kasing. Unsa siya kaniadto, dili na siya maukaron. Nahinumdum ko sa usa ka tawo nga maton bitaw sa ilang dapit. Ultimo bata ang iyan sugoon. Kung bata ang iyan sugoon, ingnon nga pangayog bino dito anang tindahan. Pag sulti ana niya sa bata, pangayog bino, muadto na ng bata sa tindahan. Mugamit ras iyang ngalan, muingon pagsulti, sik, inchik, tagiyas tindahan. Nangayo si boss, duha lang kuno ka butilya sa beer. Wala insik nga makabalibad, nga maton siya. Siya mo'y butangiro anang lugar at tinahod siya sa tanambugoy anang dapita. Naunsa man ang mga panahon ni Abot mga igso na minaw siya gwali sa pulong sa Dios na konbertir man siya. Nausab ang iyang kinabuhi. Kaniadto ang iyang ginabitbit baso o galon o butilya. Karon ang iyang ginabitbit Biblia. O sa kabuntag Sabado, samtang siya paingon sa simbahan, nakitaan siya sa iyang mga higala. Ang karaan niyang kainumay sa una, nga pulos niya mga itoy-itoy sa una. Ingon siya, bay, hapit sa diribay. Ingon siya, bay, ibalo na mo. Nung alaw na sa ako, wala na ko anak karun. Apan ingon man ang iyang mga higala. Siya ro, ug naa kay nakit ang maayo diha, dili po di ay minimubahinan, pasagdan lang di ay minimu. Nakahuna-una siya, tama no, nausab ko. Nakumbertir ko, nagalagad na ko sa Ginoo, kauban ko na sila sa palahubog. Karon nag-ingon nga, dili di ko ninyo bahinan. So nihapit siya. Paghapit niya dito kay naaman lagi ang ginalon nga tuba ug ang mga baso ni andar na manggadagilang pagkahubog. Ingon ang usa nga, gibautismuhan na manggaza inyong pastor, amo sa kang bautismuhan ron. Nung sabang, pag-ingon amo sa kang bautismuhan karon, gibubuan man ang iyang ulo sa bahal. Nakabarong na humod ang iyang Biblia. Abi ninyo ang iyang gibati, mga higala. Nangagot ang iyahang apapangig, nanggahi. Nimbati siyang nanghugot ang iyang mga kamot, ug milingin ang iyang kinumo. Nanggahi ang iyang bitiis, ingon siya, unsang ninggibuhat sa mga tao sa ako, paningkahan ko raman ni sa una. Ilan ang nahimo sa ako karon, nahinumdum siya, iya raman ang mga itoy-itoy sa una. Mutuo manigon siya ang iso, karun gibautismuhan naman siya bahal. Apa na hinumdum siya, kung manumbag siya,

gini mga kabig ning matuhana. Gipugna niya ang iyang kaugalingon sa pagpanghugot sa iyang bukton o paglingin sa iyang kinumo o pagpanggahi sa iyang apapangig. Nipiyong siya o sa daklit, militok siya o usa ka ampo ng murag tiriglama. Numdumo atong RCPI ka ni Adto. So wala pa ni atong cellphone karon ang telegrama pa man sa una na ipanahon nga kung Valentine's Day, kung Christmas, magpadala ka sa imong hinigugma, muadto lang ka sa RCPI office ug moingon ka, ipada sa akong sweetheart ang code number 14. Code number 14, mura na, ipislit na, aron di na daghang tut. Irang ipislit ang code number 14, i-deliver ka na dito speakers nga siya, padalhan pag flower, i-deliver ang flower uban sa phrase nga naa sa code number 14, ihatag sa imong gipadalhan nga inigugma. Ni anang panahon na naghunahuna siya, ug muampo pa siya sa diyang gibubuha na siya sa bahal. Mataon-taoran pa. O niya, usangpi pa si Ginoo, tabangi ko, wala na mga igsoon, dili na mahimo kay hugot na iyang kamutlingin na iyang kinumo, gahe lang iyang papangig. Kay nanginit ang iyang dalunggan sa gibubuan siya sa bugnaong bahal na basa ang iyang barong na humuda ang iyang Bible. Ni anang panahon na ang insigida niyang nalitok. 1 Corinto 10:13. Mura na iyang gisulti. 1 Corinto 10:13. Abi ninyo unsa na ang pinulungan? Saad na sa Ginoo. Kaninyo walay makaabot nga pagsulay labaw sa inyong maarangan. Kun maabtan ka mong presulay, ang Ginoo magtagana kaninyog lutsanan sa paglikay nga dili ka mo mapukan. Muna ay 1 Corinthians 10:13, dili naman na niya malitok, ang balang espiritu ni impress kaniya, i-quote na lang ang text, sultihi ang Ginoo, the Holy Spirit help him, and before he can move his body, and before he can do any act, nakabati siya tingog, bug. Pagkabati niya, tingog nga bug. Abi niya, nilihok niya ang kamot, nanipa na ba yung tilo? Waman siya malihok. Apan sa iyahang pagbuklat siyang mata, nakita niya ang iyang barkada kaniadto nga nagbubo sa tuba, nga dito nas ubos, natumba, og ang ilang mayor, nga nagtamak ni ini, og mitawag sa isa kapulis, pusasin ni. Uy, batasan ni matawana kayang iyang mayor, iyang maninay, maninoy niyas kasal, na ay tao nga nagreporma na, nahibaw na mong di na mo-inom karon, nahibaw na mong Biblia na nang iyang bitbiton, dili na ang galon, di na ang butilya, di na ang baso, inyo noong yaga-yagaan, prisuhan eh. Mga kaigsuunan, tinuod ang gisaad sa Ginoo. Wa siya maabtig pagsulay, nguway gitagana ang Ginoo, ngalutsanan sa paglikay. What we are trying to drive out to you is, when the Holy Spirit already possesses a person, he's a changed person. Not only does he bring the message about Christ, he brings the very presence of Christ into that person. Just as it is through the Spirit that both the Father and the Son make believers their home, ang lawas sa tao mo'y puloy-anan sa Dios, so the only way believers can abide in Christ is through the Spirit. Muna'y sample sa akong ipakita kaninyo karon sa usa ka istorya sa taong bugoy kaniadto sa ilang dapit, apan karon nausab na siya. By the way, the rest of the story, nagsugilon nga duha sa iyang mga barkada nga ni atong panahuna, may bautismo kaniya sa bahal sa iyang ulo. Nadalaran niya sa kamatuuran and they were serving the Lord. The Spirit of God won. Now, He guides the Holy Spirit, again, works to guide the work of the church, the operation of the church. Since the Holy Spirit brings the very presence of Christ, He is the true vicar of Christ on earth. Siya, mo'y presensya gyud ni Kristo, diha sa sulod sa imong lawas, diha sa inyong pamilya, ug sa sulod sa inyong iglesia. As the abiding center of authority in matters of faith and doctrine, the ways in which He leads the church accord fully with the Bible. Munang ang kaigsuunan nga naagyod ang balang espiritu sa ilang taliwala, magkasinabtanay gina sila mga kaigsuunan. Nga naman, because the Holy Spirit binds them together with the same purpose, the same motive. Munang kining kalaki gud noro diri pananglitan kining atong political world, dili ko ganahan. Nganong dili ko ganahan? Kay matud pa nila, ang bugtong kunong paagi nga healthy ang atong demokrasya, mao nga dunay pangulo nga naay plano o dunay party nga naay plano, dun na po'y oposisyon nga sigig upos kaniya. Munang matud pa nila, sa political world, aron kuno mahimong healthy ang demokrasya,
doon ang oposisyon na panon sa may trabaho sa oposisyon. Bisang unsang maayong plano sa partido, ruling party, i-oppose ka na niya. Higala, para na ako, in God's movement, in His church, we do not need opposers. We need people who cooperates. We need people who support the program. We need people who wanted to be one in purpose with the motive and mission of the church. And it is the work of the Holy Spirit to do that kind of control inside the church. He leads the church accordingly, fully in line with the Bible. Now, the Holy Spirit also equips the church with special gifts. Mabasahan na nimo sa Ephesians chapter 4, sa 1 Corinthians chapter 12, o sa Romans chapter 12, ang spiritual gifts. Spiritual gifts, gitawag na siya spiritual gifts, kay mga hiyas o mga gasa ka na sa mga sakop sa iglesia. Sa Bible, good, gitandi ni Paul ang church as a body with many parts. Upon ang different parts of the body, they are harmoniously doing their activities in such a way that they build up the body. They build up the church. That's the work of the Holy Spirit. Siya ay naghatag sa lain-laing hiyas, siya ay naghatag sa lain-laing gasa, apan ang tuyo sa maong gasa, mao ang pagpalig-on sa buhat sa iglesia, ang pagpalig-on sa ministeryo, kay mauna ang function sa church, and it is the Holy Spirit who affords those gifts so that the church can function very effectively. In the Old Testament times, the Spirit of the Lord came upon individuals, giving them extraordinary powers. But in the early church as well, it was through the Holy Spirit that Christ bestowed His gifts on the church. That's why we have forwarded the work this way. Nganong naingon ini kakusog ang buluhaton sa Ginoo? Because the Spirit guides the church. Now, He fills the hearts of believers. The infilling of the Holy Spirit, transforming us into the image of God, continues the work of sanctification begun at the new birth. Meaning, sa dihang nakabig ka, gibag-o sa Dios ang imong kinabuhi, pinaagis gahom sa Espiritu nga maoy nagagahom sa kahiladman nimo. Og magapadayon ka sa pagtubo, espirituhanon ang mga tao na sa imong palibot, makaingon yun na usab gining tawana. Og by the way, mauna ang paagi nga ang imong influensya makahagit sab sa kaikag sa imong mga kaubanan sa pamilya. Bana ba ka nimo, anak ba ka nimo, ginikanan ba ka nimo, kaparintihan ba nimo, sa diyang nausab ka, nag-agi ka nagkakumbirter, ang kinabuhi nimo nga bag-o nga gigaman sa Espiritu, makita sa ubang tao. Ug makapaikag kanila nga buot silang magpakisayod unsa may nakapausab nimo. And finally, brothers and sisters, He fills the hearts of the believers. The Spirit is vital. All of the changes Jesus Christ effects in us come through the ministry of the third person of the Godhead, the Holy Spirit. As believers, we should be constantly aware that without the Spirit, we can accomplish nothing. But with the Spirit of God, all things that we desire to do, all things that we desire to acquire, they are within our capacity to reach because the Holy Spirit is dwelling in our hearts and living in our lives. I invite you, allow the Holy Spirit to come into your heart, into your mind. Let Him rule over you. Panahon nga ikaw nang inahanglan sa pagpahinumdum, dili gid siya mubiya nimo, siya ang mopahinumdum nimo. Gani ko nangita kas ka matuoran, siya ang mugiya nimo because that's part of the work of the Holy Spirit, guides you into all truth. Ang pagbutang lang diha sa imong kasing-kasing ni anang feeling of hungering and thirsting for the Word, that's the Spirit planting that kind of feeling in you, hungering and thirsting for the Word. Ug hagiton ko kamo. We are going on with that exposition of the guidance of the Holy Spirit in our lives through our study as we present to you what we believe and teach, the teachings of the Bible. We call the fundamental beliefs. We have done our fifth in our 28 fundamental beliefs. May God's blessing be upon you, and I look forward to joining with you again tomorrow in our fundamental beliefs number 6, ang beginning sa second
subtopic sa atong 6 subtopics sa fundamental beliefs. Na human nato ang doctrine of God. Tomorrow, we will study the doctrine of man. We will begin with fundamental beliefs number 6, the creation of man. God's blessing be upon you all. Let us now give our meditative hearts again as we listen to the gentleman singing our theme song, Jesus Still the Answer.

0: A knowledge of God is the true foundation of all true education and of all true service. It is the only real safeguard against temptation. It is this alone that can make us like God in character. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc.
1: Good afternoon.
0: And good afternoon po sa ating pong mga manonood. Isa na naman pong bagong taon para po sa bawat isa po sa atin. At ngayon po, simulan po natin ang programa sa isa pong panalangin. Dakila po naming Ama, lubos po ang aming pasasalamat sa bagong taon na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po Ama sa walang sawang pagbibigay niyo po sa amin na mga reminders upang kami po ay mag-ingat ng amin pong katawan. And we pray Father for all the viewers, for all the subscribers of Kaalamang Pangkalusugan, tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin Ama na makasunod sa inyo pong mga alatuntunin. Salamat po ng marami sa mga pagpapala at mga biyaya Panginoon na pinagkakaloob niyo po sa amin, especially Panginoon ang 8 loss of health. And we pray, Father, that you guide us as we go through another year, Father God, to serve you and to follow you. Thank you so much, Lord God, for everything. All this we ask in Christ's holy name, we pray. Amen. Amen. Sa atin pong mga manonood, sa pasimula po natin ngayon ay nais po naming batiin ang atin pong mga kaibigan na naka-tune in sa atin pong Hope Channel Television via G sa Channel 37. Malakas po tayong napapanood dyan sa lugar ng Kabikulan, lalo na dyan sa Mayburias Island, Masbate at lahat ng lugar dyan sa Visayas at Mindanao. At malakas rin po, ganun din po sa atin pong AWR 360 radio station sa buong Kapuluan. And also our friends all around the world, Dok, alam mo, from Australia, from Finland, from Middle East, ang dami nating mga kaibigan na nagpapabati dyan sa atin pong mga manonood. Kaya sobra-sobra po ang amin pong pasasalamat sa inyo pong pagsubaybay at pagtangkilik po ng Kaalamang Pangkalusugan. Dok, kumusta po kayo?
1: Okay naman. Yeah.
0: Okay, kamusta naman, Dok, ang bagong taon?
1: Yeah, very ano talaga, yung isang napaka laking mitiin ito na itong bagong taong ito ay panibagong gawain, sigla, at yung paano natin lalo nang mapalawak itong yung mensahe ng pangkalusugan.
0: Yes, alam mo Doc, ang isang bagay na talagang kina-excitedan ko. I'm so excited because naalala mo Doc yung ating challenge sa ating dalawa. Kasi ang ating mga manonood nung December po mga kaibigan, nagkaroon kami ng challenge ni Doc. Pero 3-month challenge yon. Nag-start kami nung December at mag-end yon ng February Doc. Sa aming dalawa, kailangan very youthful yung aming mga itsura. Kaya paghandaan nyo po yan mga kaibigan ngayong darating na February. And if you want to join us, mag-send po kayo ng inyong pong mga pictures ng yung 3-month challenge po na talagang tingnan natin kung youthful pa din ang ating
1: Actually,
0: pong mga itsura.
1: Yung sikreto ng youthful, tinishare na nga natin eh. Mm-hmm. Ito yung intermittent eh, yung nilagay ni Ellen G. White dito galing sa Panginoon na for 40 years, twice a day siyang kumakain.
0: Yes.
1: Just imagine 2,000% yung increase ng human growth hormone.
0: Grabe, di ba, Doc?
1: Magkakaroon ka ng activeness ng metabolism, yung immune system mo talagang very strong.
0: Mm-hmm.
1: At lahat ng organ mo talagang magiging active. Kaya doon sa mga naghahanap ng tatlong buwang challenge, eh ang challenge yung hapunan.
0: Totoo, di ba?
1: Eh, madami naman nakakaalam nito eh. Kaya lang, hindi na-appreciate masyado ito nung araw. Dahil gawa nga nung hindi masyadong nabibigyan ng focus yung area ng pangkalusugan. Kaya naririto tayo ngayon para masagasaan.
0: Naku, ang sakit naman ng Dok, no? Talaga, totoo
1: natin,
0: yun.
1: Hindi naman natin pwede itago ito.
0: Mm-hmm.
1: Dahil ito ay kayamanan na regalo sa lahat ng tao.
0: Totoo.
1: Kung ayaw nila, di, at least nagawa natin yung part natin.
0: Mm-mm, ibahagi natin sa kanila.
1: At kung hindi naman nila kaya, manahimik ka. Bakit? Pinag-uusapan lang naman natin dito, realidad eh.
0: Yes.
1: Sarami pa naman nagkakasakit. Saka ang siyensya ngayon, sila na nagpapatunay.
0: Mm-hmm.
1: Meron tayong ibabahagi tungkol dun sa mga sanggol na bata, na kambal.
0: Eh, yung diferensya ng kinakain nila.
1: Yung isa, pinakain ng hindi natural, o plus, yung isa, pinakain. Ibang-iba yung vegetarian.
0: No. Ayan.
1: Kaya sabi nga nila, nabivindicate na ngayon yung mensahe natin. Na ito lang naman talaga natin, yung mithiin, na pag ang saan tayo matutong kumain ng tama, ang karamdaman na hindi magkakaroon ng puwang sa buhay ng mga anak ng Diyos.
0: Totoo yun.
1: Kasi ang sakit, bunga ng hindi pagsunod.
0: Yes, disobedience talaga, Dok, ano?
1: Yeah.
0: Alam mo, Dok, ang ganda nung pasimula natin, no? Kasi sa atin pong mga manonood, pinag-uusapan natin itong mga challenge. Why? Kasi nitong mga nakaraang linggo po, nitong nakaraang taon, pinag-uusapan din po talaga natin itong mga kinakain natin. Lalo na, Dok, itong mga hinanda natin, yung mga nakaraang holiday, di ba, sa atin pong mga manonood. Lalo na dun sa mga nagse-celebrate po ng atin pong holiday season. At alam niyo po ba, mga kaibigan, ang dami pong mga katanungan talaga dinumog tayo, Dok, ng mga katanungan kasi nga naman, ang dami pong mga naapektuhan. Alam mo, recently talaga, Dok, nagulat ako pagpasok pa lamang ng bagong taon, meron na agad nakipag-usap sa akin, ano, Sister Gladys, sumasakit ang ano ko, ang braso ko. Sister Gladys, sumasakit ang ganito ko, may gumuguhit dito sa likod ng tenga ko, dito sa may liig ko sumasakit. Tapos yung puso ko parang tumitigas. Alam mo yun, parang sabi ko, Dok, nakot, mahirap to kasi mukhang aatakihin na sa puso. At yun po ay dahil saan? Dahil sa atin po mga kinakain. Kaya, Dok, simulan na natin.
1: Yeah, actually, ang pagkain kasi ito talagang numero unong atake ng kahawa eh. Dito, yes, tayo dadalhin eh. Kasi ito yung araw-araw ginagawa natin eh. Kaya pag hindi ka naging careful, kaya nga kay Ellen G. White, yung sa Healthful Living, ang sabi nito, diet question deserves careful study. A reform in eating would be a saving expense and labor. The diet affects both physical and moral health. Kaya yung point natin dito, yung pagkain, ay merong bahagi tungkol dito sa ating kalusugan o physical at sa ating moral na pangkalusugan. Kaya ayon ng kaaway, na-improve natin ang pagkain kasi konektado lahat ito eh. Kaya nga sa aklat ng Council on Diet, nakalagay diet and spirituality. The relationship of diet into moral. Kaya kung ating titingnan at ating pag-aaralan talaga, ayon ng kaaway talaga na maintindihan natin itong kahalagahan na dapat kumakain ka by principles. Kumakain ka dahil alam mo yung bagay na ginagawa mo na mini-maintain mo yung gift ng regalo ng kalusugan sa tao. At hindi naman mangyayari ito kung walang edukasyon.
0: Yes.
1: Kaya kung tayo magbibigay ng mensahe, gawin natin talagang informative and at the same time, maintindihan nila yung reason. Kasi kung di mo alam yung reason kung bakit dapat mong baguhin yung pagkain mo, ang mangyayari sa'yo, parang binabaliwala mo yung regalo ng binigay ng Panginoon sa tao.
0: Amen. Thank you so much, Dok. Alam mo, Dok, gusto ko tuloy ulitin, no, sa atin pong mga manonood, kung kakabukas nyo lamang po ng inyo pong television, kung kaka-open nyo lamang po ng inyong Facebook or ng YouTube channel nyo po, ay inyo pong buksan if you have your electronic gadget sa inyo or mag-take notes po kayo. Ang nakalagay po sa The Ministry of Healing ang atin pong pasimula, a knowledge of God is the foundation of all true education and of all true service, and it is the only real safeguard against temptation. It is this alone that can make us like God in character. So, in connection, doon sa binasa mo, Dok, sa chapter 18, di ba? Na talagang yung totoong edukasyon, malalaman natin yun kapag bumalik tayo doon sa ano, sa pagsunod sa ating Panginoon. Kasi siya ang may akda sa atin, siya ang nag-create sa atin, at alam niya kung paano tayo, ano, iingatan, kung paano natin dapat ingatan ang ating pong mga katawan.
1: Kaya pag sinabing pagbabago ng pangkalusugan, maraming oppose dyan.
0: Yes.
1: Yung word kasing reform sa English, parabang very ano yan eh. Intriguing or
0: yes,
1: something na parang masakit pakiramdam ang
0: pakinig sa iba.
1: Nararamdaman. Pero sa totoo lang, yung pagbabago ay galing sa Panginoon to. Dahil paano mo i-improve yung buhay mo kung hindi mo babaguhin yung maling nakasanayan mo? Kaya habang binabasa ko itong chapter, page 32 ng Council on Diet and Food, sinabi rito, unready for the loud cry. Preparation for the refreshing, latterine. Pinag-uusapan natin, pag sinabing unready for the loud cry, ito yung pitong salot eh. Bago dumating yung pitong salot, dapat ready ka na, hindi ka tabla ng pitong salot.
0: Yes. So kailangan natin ihanda yung sarili natin.
1: Eh kanino sinabi yung unready for the loud cry? Hindi ba tayo ito? Ano yung loud cry? Ito yung outpouring ng Holy Spirit na yung tatanggap ng huling ulan, sila yung magre-represent ng mga anak ng Panginoon na magbibigay ng pabalita sa sanlibutan. Kaya napakahalaga na maintindihan natin. Tapos yung preparation for the refreshing or the latterine. Kaya kung babasahin natin 32-33, malinaw na sinabi ng ating propetisa rito, ang sabi, the failure to follow sound principles has marred the history of God's people. There has been a continual backsliding in health reform. But sinabing backslider? Kasi dati okay. Nag-debate. And as a result, God is dishonored by a great lack of spirituality. Barriers had been erected which would never have been seen that God's people walk in the light. Kanino ina-address ito?
0: Sa atin.
1: Ngayon, ang tanong, tatanggap ka ba ng latrine kung backslider ka?
0: Hindi.
1: Sila na lang bumasa kasi mahaba eh. So, ang pinapoint ko rito, pwede bang tatabi, council lang yan. Eh, kaya nga ito inilagay, may purpose to.
0: Yes.
1: Kaya nga napakalaga naman. Kaya ang sabi nga eh, the diet affects both physical and moral health. Kaya doon sa aklat ng Adventism 252, meron ako magandang naalala ron. Our diet has something to do with our mind and in our disposition.
0: Yes.
1: And dito naman, sa character natin. Kaya pinag-uusapan natin dito sa diet and spirituality, ang pagkain ay may epekto sa pagbabago ng puso at isip ng tao.
0: Totoo.
1: Kaya may pagkain nakakabait eh. At may pagkain nakakasungit. At may pagkain nakapagpapasakit. At may pagkain namang nakapagpapalusog ng katawan. Kaya kung hindi natin alam, i-differentiate yan, lugi tayo dyan. Kaya kung ating titignan, yung ating katawan, kaya habang naalala ko nga ito, siguro maganda, New Year naman, eh wala namang masamang magpaalalahanan.
0: Yes, magtapikan po tayo sa ating pong mga manok.
1: Ang sabi nito, anything which taken into the stomach, 181, healthful living, converted into blood, become part of the being.
0: Lahat ng pinapasok natin sa tiyan ay nagiging parte ng ating katawan.
1: Nagiging dugo.
0: Nagiging dugo.
1: At nagiging part mo.
0: Oo.
1: At part ko.
0: Yes, yun na yun.
1: Eh kung kinakain mo ay animals, ano ka?
0: Yun ka.
1: Kasi sabi nito, anything which taken into the stomach and converted into blood, become a part of the being. Kaya sabi nga rito,
0: yun ay dumadaloy sa katawan.
1: Sa 489, sa 389, ang sabi rito, inuulit ko lang kasi New Year eh, paalala yung gamot.
0: Yes.
1: Sa taong ayaw mag-vegetarian.
0: Ayan.
1: Ha? Ang sabi rito, maganda ito eh, pang remind lang. Kasi talagang kuminsan sabi nga eh, ang trabaho natin to remind.
0: Kasi kahit din tayo, Dok, di ba, nire-remind tayo sa ating pong mga manok.
1: Kailangan talaga ipaalalahanan. A meat diet changes the disposition and strengthen animalism. We are composed of what we eat. And eating much flesh will diminish intellectual activity. We are composed of what we eat. So pag kumakain ka ng animal product, eh sabi ito, we are composed of what we eat. Kung ano kinakain mo, pinapasok mo sa sikmura mo, yun ang magiging dugo mo. At yung dugo mo, magiging katawan mo.
0: Yes.
1: O magiging, kaya hindi ba sa DNA? Pag kumain ka ng hindi tama, nasisira yung DNA. Kasi ang laman ng DNA, ulitin ko huli, amino acid, minerals and polysaccharide. At ang ating katawan, 50% fats and 50% protein, 80% water. Kaya kung titingnan natin itong mga bahagi na ito na natuklasan ng siyensya, pag ang kinain mong pagkain ay denatured, na nanggaling sa animal material, yung DNA mo, yun yung i-represent ang katawan mo. Ito yung nagkakasakit. Kaya marami nagkakaroon ng diabetes, hypertension, and so on. Pero ang good news, pag yung DNA mo ay napalitan mo ng bago, nagpapalitan dugo ng tao.
0: Amen.
1: Hindi nasakitin siya.
0: Yes.
1: Pag naka 3 months ka, iba ng dugo mo, 6 months, iba tissue mo, after 1 year, yung organ mo, healthy na.
0: Amen.
1: Kaya ang tamang pagpapagaling, na lagi kong binibigyan ng daan, there is no such overnight. Kahit nga yung pagpapayaman eh, walang instant.
0: Totoo.
1: Maliban tumama ka sa loto, eh, bihira
0: instant
1: naman yan.
0: Instant yun.
1: Ibig sabihin ng pagpapaasento, you really have to work hard.
0: Yes.
1: At kailangan mo ng patience. Sacrifice.
0: Long suffering.
1: And discipline.
0: Totoo do.
1: Focus. Ganun din ang pangkalusugan. Nalaman ko yan, ako'y naghahanap buhay. Kailan may focus ka? Teka, kaano magiging pera ko within 3 years, 4 years, pag tumabrabaho ko ng todo-todo? Kinukwenta ko yan.
0: Mm-hmm.
1: Ito yung gagamitin ko pang negosyo.
0: Uh-huh.
1: Tinutukan ko.
0: Mm-hmm.
1: At habang kumikita ka, take advantage ka.
0: Yes.
1: At huwag mong galawin. Ipunin mm-hmm. mo muna. Mm-hmm. Hindi magyayabang ka kaagad.
0: Totoo.
1: Hindi ka pa talaga solid. Pumaporma ka na.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nangyari, nauna yung forma.
0: Yun lang.
1: Ganun din naman sa ating kalusugan. Pag wala kang tinatawag na hard work at wala kang patience.
0: Mm-hmm.
1: For example, alam mo na ang exercise ay isa sa pinakamagandang pang-reverse ng edad. At pang-regulate lahat ng metabolism, ng, mm-hmm. ng digestive system, and so on. Panglinis ng dugo, ipapawis mo yung acid na yan. Eh, ayaw mo mag-exercise. Ayaw mo ng hard work.
0: Eh, wala.
1: Kaya pag nakakita ko ng mga pit na pit na mga kalalakihan na talagang ganda ng katawan, hindi yan nakuha ng overnight. They
0: Oo.
1: Work very hard.
0: Yes.
1: I've been there.
0: Oo.
1: Kaya huwag tayong masyadong maniniwala dun sa okay lang.
0: Mm-hmm.
1: Anong okay
0: Tama
1: lang?
0: Na to.
1: May part tayong gagampanan.
0: Yes. Kung gusto natin ma-achieve yung isang bagay,
1: you really have to work hard.
0: Yes.
1: Walang makukuha mong isang bagay na ganun lang kadali.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung pinopoint na ibig kong binibigyan ng daan. Kaya sabi nga, kung gusto mong lumusog, gawin mo yung part mo.
0: Totoo.
1: May nakalagay naman na guidelines, 8 laws of health.
0: Yes, ang dali-dali, new start.
1: Oo. Pag sinabi yung tulog na maaga,
0: hindi madaling araw.
1: Huwag naman yung alas 12 na.
0: Totoo din, yung parang 1 hour before mag 1 a.m., di ba?
1: Mahirap pa magpahinga, yan nga yung gift sa atin eh. Kaya nga binigay yung araw eh, para
0: yes.
1: matulog ka eh. Na maraming magtrabaho ka eh.
0: Totoo.
1: And then pagdating ng gabi, matulog ka na.
0: Mm-hmm. Ayan, totoo yan. Alam mo Doc, saying that no, sa atin pong mga manonood, kung meron po kayo mga katanungan, mga prayer requests, or meron po kayo mga suggested topics, ay isend nyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan upang amin pong mabasa at bigyan po ng pansin na maging topic po natin at mapanalangin po namin kayo dito po sa atin pong programa. Alam nyo po sa atin pong mga manonood, gusto lamang din po namin na bigyan po ng pansin. Ito pong nakasulat sa Councils on Diet and Foods na binibigyan din ng pansin talaga ni Doc kasi ito talaga yung tumulong sa kanya, sa buong family niya at nakapagbigay sa'yo ng motivation talaga. Ito yung drive
1: Itong
0: mo.
1: Health eh. Kasi
0: yes.
1: nung nasa America kasi kami, siyempre talagang focus ko nun, alam mo na, nangangarap lahat tayo, mabili natin yung gusto.
0: Yes.
1: Eh nagkasakit yung misis ko.
0: Mm-hmm.
1: Doon sa time na umasenso. Doon namin na-realize na money cannot
0: buy anything.
1: Buy health.
0: Yes.
1: Pag mali ang pagkain mo, gagastusin mo lang din yan.
0: Totoo.
1: Maubos lahat yung naipon mo.
0: Mm.
1: At nung ang misis ko gumaling sa pagsunod, sa aklat na ito, at sa mga libro pang iba na natutunan ko, ano sabi ko sa sarili ko, maraming mga taong kailangang maabot at mapaliwanagan na ang pagkakasakit pala ay bunga nang walang pamantayan, nang 8 laws of health, walang puwang sa puso ng mga tao sa sanlibutan dahil hindi nila alam.
0: Totoo yan.
1: Hindi lahat ng tao sa buong mundo ay merong gininto ang katotohanan at ibinigay sa Seventh-day Adventist.
0: Amen.
1: Ang pinagtatatako, nasa atin yung kayamanan na ginto,
0: mm-hmm.
1: na regalo ng Panginoon sa tao. Bakit hindi natin ibahagi itong gintong liwanag na yan?
0: Yes.
1: Kaya ang nangyari, palibasa, iniisip nila, councils lang naman.
0: Mm-hmm.
1: But hindi nila alam, Holy Spirit ang nagbigay niyan.
0: Totoo.
1: Just imagine, sa visions ni Mrs. White, nung nagkasakit siya, nung nalangin siya, ipinakita yung 8 laws of health.
0: Mm-hmm.
1: And at the end of the journey, bago siya namatay, talaga namang na-overcome niya lahat ng pagkain.
0: Yes.
1: Pati nga, twice a day, 40 years kan twice a day. It's not that easy.
0: Totoo.
1: Alam mo, yung maging vegetarian ka ng 38 years, hindi biro yan.
0: Mm-hmm.
1: Talagang kahit anong bagay niyan, talagang lalabanan mo yan. Bakbakan yan.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang maganda rito, pag pala nagawa mo yan ng 61 days,
0: mm-hmm.
1: it will become your lifestyle.
0: Amen. Totoo, Doc.
1: Part ng buhay mo.
0: Yes. Ayan. Thank you so much, yeah. Doc. Ito po sa atin pong mga manonood, nais po namin ibahagi sa inyo ang nakasulat po sa Councils on Diet and Foods. Yet despite the insult which man has offered him, God's love is still extended to the race, and He permits light to shine, enabling man to see that in order to live a perfect life, he must obey the natural laws which govern his being. How important then that man should walk in this light, exercising all his powers, both of body and mind, to the glory of God. O diba, Doc? malinaw yon na yung natural law dapat pala ay sinusunod natin. At yun yung 8 laws of hell.
1: Yeah.
0: Diba? Na kailangan talaga nating sundin. We need to obey. We need to be obedient children of God in order for us to, ano yun, yung para magkaroon tayo ng kagalakan, magkaroon tayo ng malusog na pangangatawan para sa kanyang pangalawang pagdating ay talagang sasalubungin
1: alam
0: natin
1: mo,
0: siya ng malusog.
1: Yung sakit na obesity, na mislook eh. Matindi palang sakit yan. Ang tanong ko sa'yo, paano malalaman obese ka? You tell me now. Paano malalaman sa isang tao na obese?
0: Ano, masakit man to, Dok, pero...
1: Hindi mo na, walang magagawa tayo.
0: Pag matakaw ka.
1: Hindi lang, ano nakikita mo sa kanya?
0: Sobrang laki mo na.
1: Ano yung malaki sa kanya?
0: Yung chan.
1: Ayun. Ito palang sakit na ito. Mm. Ito na pala yung simula ng pagbagsak mo.
0: Yes.
1: Kaya we should not be proud. Kasi nung unang kapanahonan kasi, pag malaki ang tiyan, ang akala ng tao mayaman.
0: Totoo, malusog ka.
1: Pero hindi pala. The more naman laki ang tiyan mo, umiiksi yung buhay mo.
0: Oh.
1: Actually, marami kang mararamdaman eh. Masakit ang baywang mo, masakit ang tuhod mo. May chronic fatigue syndrome ka, nakaka-high blood ka. Mm-hmm. Pati memory, damay eh.
0: Totoo yan.
1: Kaya, napakasimple lang naman palang paliitin yan. Mag-exercise at huwag kumain ng hapunan.
0: Totoo.
1: Oh, mahirap ba yan? Nakatipid ka pa.
0: Totoo yun, Dok. Diba? Sa mahal ng bilihin ngayon. Diba? Talagang makakatipid ka nga naman. Basta kumain tayo ng tama.
1: Eh, ang maganda nito, ito iba, sinisekreto kasi eh. Hindi ako payag sa ganun eh. Pag magandang bagay, dapat
0: yan ibahagi.
1: Yan ang i-gossip mo.
0: Yes.
1: Yan ang i-marites mo.
0: Ayun.
1: Ito pa lang twice a day. Marireverse ang maraming sakit nito. At the same time, babata ka.
0: Amen.
1: You can reverse the aging process by just doing it. E, ba't ka pa bibili ng kung ano-anong mga mamahaling bagay?
0: Totoo.
1: Kung ano-anong mga pupuntahan mong mga lugar na ang laking gasto.

0: chance niyan.
1: Yes.
0: Samantalang kumain ka ng maraming gulay at mag-twice a day ka, mm-hmm. tapos ang laban, in 3 months time, makikita mo ang pagkakaiba. Yan ang challenge natin.
1: Yes. At ipapakita natin yun sa kanila.
0: Alam mo, sa experience ko, dahil ginagawa ko na eh,
1: mm-hmm.
0: yung katawan ko, maintain na maintain. Tinggigising ako sa umaga.
1: Mm-hmm.
0: Plat na plat ang akin tiyan.
1: Wow naman!
0: Kumisa, nag-i-enjoy ako tingnan sa banyo yung katawan ko eh. Sabi ko, sa edad ko nito.
1: Mm-hmm.
0: Nai-enjoy ko yung bunga nung pagpipigil ko.
1: Yes.
0: Dahil pag hindi ka kumain ng hapunan, kinabukasan, energetic ka. Pangalawa, yung itsura ng katawan mo talagang lean na lean.
1: Yun.
0: Eh, ang sabi ko sa sarili ko, hihintuan ko pa ba ito? Alam mo, pag ako nalaman ko isang bagay na maganda, ay hindi ko hihintuan yan.
1: Talagang ano?
0: Lalo na alam kong nakakabuti sa katawan ko. Mm-hmm. Ayoko mapunta sa hospital.
1: Totoo, Dok. Diba?
0: Yan ang isa sa commitment ko.
1: Mm-hmm.
0: Ayoko mapunta ron para ako'y gagamutin.
1: Yes.
0: Pupunta ako ron, dadalaw.
1: Dadalaw lang.
0: Pero kahit dumalaw, nalulungkot ako eh.
1: Totoo, Dok. Kasi ang hirap, no? Alam niyo po yung feeling sa ating pong mga manonood, yung ipagdadasal mo. Tapos, kasi
0: siyempre... Nakakaawa eh, yung emotion mo eh.
1: Yes. At saka alam mo, Dok, naalala ko na naman
0: ron,
1: yung...
0: Tataw, kakausapin ka pa ng pamilya. Kulang po kasi yung babayarin namin. Eh kung lagi na lang may sakit.
1: Totoo, Dok. At kung sunod-sunod na.
0: Eh buti sana kung once a year.
1: Mm.
0: Eh paano kung weekly o once a month?
1: Ang mahirap pa nun.
0: Kaya nga sabi ko, tantanan natin, huwag natin tantanan itong edukasyon ng pangkalusugan.
1: Yes.
0: Dahil tayo rin epektado dito.
1: Totoo.
0: Eh gano'ng karami sa ating mga kababayan, mga kapitbahay, kapatiran, na hospital. Buti sana kung barya-barya lang ang bayaran.
1: Kaya kung ore-oregano lang yan, di ba, okay lang eh.
0: Eh samantala, mag-vegetarian ka. Ang problema lang nito, pag nag-vegetarian ng tao at kumain ng twice a day, alam ba mangyayari?
1: Ano do?
0: Wala silang gagamutin.
1: Lugi ang ospital.
0: Problema na nila yan.
1: Oo nga.
0: Mas maganda yung nagsaray hospital dahil walang magamot eh.
1: Totoo, Dok. Para lahat malusog.
0: Eh siyempre, lahat ng pera magagamit na, tataas sa ekonomiya.
1: Yes.
0: Eh kinukuha lang ng mga, alam mo na, yung mga... Nag-invento niya mga gamot-gamot na yan.
1: Oo, totoo.
0: Sila yung yumayaman.
1: Yes.
0: Eh, just imagine yung medicine.
1: Mm-hmm.
0: Noong araw, billions. They are talking billions and billions of dollars ang kinikita niya.
1: Mm-hmm.
0: Ng mga nagtitinda ng mga... At ang tagatulak naman, siyempre, kung sino yung pinagkalooban ng...
1: Lisensya.
0: Oh. Sila yung taga... Ano niyan. Pero sa halip na umasa lang tayo dyan, eh why not just do our part?
1: Totoo, Dok. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, nagsasabi lamang po kami ng pawang katotohanan
0: dito sa natural medicine kasi, actually, we are focusing more on the what you call it, prevention.
1: Yes.
0: And at the same time, sa modalities ng natural medicine, number one naming binibigyan ng daan, unang-una yung cleansing. O yung detoxification.
1: Yes.
0: Kasi pag hindi mo yan binigyan ng daan para ma-cleanse ang system natin, ang tendency, yung dugo mo, epektado.
1: Mm-hmm.
0: At nahihirapan ang kidney mo, ang liver mo, ang gallbladder mo, ang spleen mo, at yung tinatawag na iba't ibang himay-may ng katawan ng tao.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang number one talaga, kahit sa 2 Corinthians 7:1, talagang sabi, let us cleanse ourselves.
1: Mm-hmm.
0: Binanggitin yung flesh and spirit. So, ibig sabihin, kasama ang physical. Na kailangan nating linisin yan. Buti na lang, natutunan ng siyensya ngayon sa mga natural medicine, mayroong panlinis ng kidney, may panlinis ng liver, may panlinis ng gallbladder, may panlinis ng dugo, may panlinis ng bituka, within the entire system.
1: Amen.
0: Eh bakit hindi natin i-avail?
1: Yes.
0: At pag malinis na siya at kumain ka ng tama at hindi ka magpapasok ng pagkain marumi sa loob ng katawan mo, walang panggagalingan ng sakit.
1: Amen.
0: There's no such, it was created and given by God that human being should enjoy the life that we have.
1: Totoo, Dok.
0: That we might enjoy it
1: yes.
0: in a daily living.
1: Mm-hmm.
0: Napakasarap mabuhay na wala kang maintenance.
1: Yes.
0: Just imagine sa edad ko nito,
1: mm.
0: wala akong maintenance.
1: O di ba ang sarap ng ganun, Dok? Gusto niyo po ba ng ganun mga
0: kaibigan? Alam maintenance ko?
1: Mm.
0: Pagising sa ubaga, sabaw ng buko.
1: Amen.
0: Green juice.
1: Amen.
0: Lemon, water. Mm.
1: Aba.
0: Pero mainit yun.
1: Yun, maligamgam.
0: Hindi maligamgam, medyo mainit.
1: Aba.
0: Kasi napakaganda pala ng mainit-init.
1: Mm-hmm. Ayun.
0: Maganda pala pang-regulate ng temperatura ng katawan niya. I-raise niya ang temperatura at yung mm-hmm. digestive system mo, ipiprepare niya.
1: Ayun.
0: At nagdi-detox din ito.
1: Yun, malilinis talaga.
0: At ang maganda nito, talagang pati sore throat, matatanggal dito.
1: Ayun, amen. Alam mo, Dok, nabanggit mo na itong paglilinis. Alam niyo po, sa atin pong mga manonood, di-diretso
0: na po natin. Eh, panglinis na yung lemon eh, sa umaga eh.
1: Yes.
0: Blood purifier yan eh.
1: Yun.
0: Oh.
1: Kasi alam mo, Dok, ito na. Sa atin pong mga manonood, ang atin pong topic ay... True cleansing. Ibig sabihin, totoong paglilinis. Paano kaya yung totoong paglilinis?
0: Simulan natin, Dok. Ikaw ba kunyari, tagalinis ka?
1: Mm.
0: yung mga bisita mo o anak mo pupunta sa lupa, nakasinelas. Eh dapat pahubad mo naman yung sinelas para hindi naman wala ka nang ginawa kundi maglinis.
1: Totoo, Dok. Para malinis yung pagpasok
0: sa bahay.
1: Eh linisin
0: yung katawan mo. Papasukan mo ng karne. Papasukan mo ng mga pagkain junk food. Eh niloloko mo lang sarili mo.
1: Totoo.
0: Maganda kung maglilinis ka, ingatan mo rin dumihan yung katawan mo.
1: Yes, kasi mas mahirap yun.
0: Oo, maganda na rin yung medyo alam natin yung bahagi mo sa katawan mo.
1: Totoo. Yung kung paano maglinis kasi hindi siya parang bahay. Naranasan
0: ko yun sa isang lugar eh. May mga tagalinis, janitor. Nakatingin doon sa mga taong papasok na rin, dumi-dumi ng paa.
1: Oh.
0: Eh siyempre siya yung ang...
1: Naglinis eh.
0: Siya yung responsible doon sa lugar niya.
1: Oo. Oh.
0: Eh naranasan ko nung araw yan. Nagbubunot kami ng sahig kasi ang bahay namin, Kastila. Flooring namin, tabla. Siyempre bubunutin mo pa yun sa umaga. Oh, wax ang ginagamit namin. Pag pinasukan mo ng nakapaa, galing sa baba.
1: Tapos putik-putik.
0: Putik-putik. Eh di mangyayari, pupunas ka na naman.
1: Oo.
0: Eh samantala pwede naman magugas muna ng paa.
1: Yes.
0: Ganun lang naman sa katawan natin.
1: Totoo, Dok.
0: Kaya sipin lang. Sipin mo, magke-cleansing ka. Tapos iinom ka ng soft drinks.
1: Ayun lang.
0: Kakain ka ng mga mamantika. Kakain ka ng junk food. O edi parang tuloy-tuloy din yung pagdudumi mo.
1: Kaya nga.
0: Kaya maganda both.
1: Yes. Grabe, napaisip ako doon, Dok, no? Sa atin pong mga manonood. Kaya ito na po, simulan na po natin sa
0: at
1: mga...
0: At isa pang magandang pang-cleansing.
1: Sige, ano, Dok?
0: Pure air.
1: Oy, gusto ko yung pure air. Katulad dito
0: tanong,
1: sa atin pong paligid.
0: Ang tanong, may bayad ba?
1: Wala, Dok, libreng-libre.
0: Eh, pero bakit nandun sa kamay nilaan ang mga dami ng mga...
1: Tao.
0: Tao na gustong-gusto nila.
1: Totoo, Dok.
0: Doon mo makikita talaga na kanya-kanya.
1: Yes.
0: Choice yan. Kaya kung tatanungin mo ako, never ako matutulog sa...
1: Kamay nilaan.
0: Kamay nilaan.
1: Sa mga polluted area, ayan. Thank you so much, Dok. Alam niyo po, sa ating pong mga manonood, meron po tayong mga kaibigan na nagpahatid po ng kanila pong mga katanungan sa araw pong ito. Kaya simulan natin, Dok. Ito, Dok. Magandang araw po. Kapag gabi po ay humahapdi po ang tiyan ko, okay lang po ba na uminom ng mainit na tubig? Kasi yun po ang aking ginagawa.
0: Okay, kasi talagang maganda talaga ang mainit na tubig.
1: Ayan.
0: Anong so, problema, walang side effect yun. Kaya lang, huwag masyadong marami dahil matutulog ka na. Kaya baka mag-ihi ka na mag-ihi. Hindi ka makatulog na maganda.
1: Yes, ayan. At saka, nakaka-relax po yung atin pong mainit na tubig sa atin pong katawan. Nagda-dilate.
0: Ay, madaming benefit
1: siya. Nagre-relax yun.
0: Malaking benefit. Bukod siya maganda sa throat.
1: Yes.
0: Nagpapa-regulate ng temperature. Nire-raise niya. At the same time, yung metabolism, gumaganda. Yung panunaw natin, lumalakas siya.
1: Yes.
0: At yung energy level na kukuha mo, yung sapat na enerhiya, dahil pinatataas niya yung energy. Kaya yung mga Chinese, umiinom talaga ng hot water.
1: Ayan. Tsaka yung pang-relax po natin sa atin pong katawan, especially kapag matutulog na tayo. Ito naman, Dok. Dok at Ma'am Gladens, ano po yung green juice po? Pwede po bang maibahagi nyo? Ayan, Dok. Ano
0: maraming,
1: ba yung mga green juices natin?
0: Yung nakilala na green juice na kanya-kanya na, pwede naman. Merong yung iba, ginagawa niyo yung talbos ng kamote, yung
1: lalagyan ng kalamansi,
0: alokbate, saka itong saluyot.
1: Yun.
0: Sa Amerika naman, nauso yung nakita nila napakataas ng amino acid, ay yung wheatgrass.
1: Ayun, wheatgrass.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Wheatgrass is the best one to put something inside the DNA na nagre-represent ng ating katawan and minerals.
1: Yun. Alam mo, Dok, gusto ko lang din, ano, isa to sa mga paborito na talagang dati ay matagal na, simula pala ng kaalamang pangkalusugan at nung naging naturopathic expert si Dok, ay talagang naibabahagi niya yung ating
0: expert,
1: malung...
0: parang hindi ako comfortable.
1: Oh,
0: I'm not
1: Dok.
0: Expert.
1: Naturopathic.
0: I'm just a natural... I'm just an ordinary one.
1: Okay, ayan.
0: Kasi kuminsan na ano ko sa sarili ko, pag sinabi eksperto, parang alam mo ng lahat. Eh, hindi naman ako ganun ka talino, no? Saka pangalawa, nagkakaedad ka na. Kahit alam mo nun, nalilimutan mo eh. Kailan bumalik ka ulit sa librong dating pinag-aralan mo.
1: Totoo din yan, Dok. Ayan, sige po. So ito po mga kaibigan, yung atin pong malunggay, kahit isang dakot lang, yung fresh na malunggay leaves natin at yung atin pong kalahating slice ng atin pong pinya, yung buong pinya, yung kalahati nun ay pwedeng-pwede po nating isama sa atin pong malunggay at dagdagan
0: ako,
1: po
0: hindi
1: natin
0: ka
1: ng konting tubig.
0: Hindi ka tatablan ng ubo.
1: Yes, totoo, Dok, di ba? Talagang mataas siya sa vitamin C at antioxidants. Ayan.
0: Eh, nandiyan lang sa kapitbahay, tabi-tabi
1: yes,
0: lang.
1: Yes, oo nga.
0: Eh, bakit hindi ginagawa? Ang gusto nila, yung mga nabibiling...
1: Totoo, yung ditimpla na siya. Ayan,
0: but
1: ito
0: anyway,
1: naman.
0: Individual talaga ito. Meron mga talaga tao na mga hindi naman conscious eh.
1: Yes.
0: Kahit ano lang, pwede eh.
1: Totoo. At saka ito po sa atin pong mga manonood, yung tinatawag po natin na green juices, ito po ay galing po sa mga green leafy vegetables. At kung nais nyo po,

0: Kalabaw na yan, wala kang nakitang natrangkaso eh. May nakita ka bang na open heart na
1: kalabaw? Wala do.
0: Okay, binunutan ng ipin?
1: Wala do. Kahit nasa putikan sila, malalakas
0: wala
1: pa rin.
0: Wala akong nakita na pa-dentist na baka eh. Di wala kang na-hospital na tumaas ang blood pressure.
1: Parang feeling ko mas maganda pa yung ipin nila sa atin.
0: Yun nga, ang point ko, batalihin yung kalabaw. Ang sinabi ng Panginoon, yan lang ang design na kakainin ninyo. Uh-huh. Yes! Buti pa yung mga kalabaw. May
1: masunurin.
0: Masunurin. Eh, tayong mga Pilipino, i-invento ng pagkain. Lalagyan na sa katerbang asukal. Mm. Lalagyan na sa katerbang maalat. Mm-hmm. Hanggang sa maging addicted ka. Mm. Pipirituhin ba yan? Mm. Isipin mo, yung magpipirito ka nung pasensyahan, ha?
1: Sige, Dok.
0: Yung mag-chachap ka nung potato. Ano tawag doon?
1: Ah, patatas.
0: O ano tawag nila dyan?
1: French fries. Naku.
0: Ilulubog yan. Deep fry.
1: Naku, Dok. Ang sarap nun.
0: Papasok lahat doon yung mantika.
1: Mantika. Totoo
0: ano tawag doon sa mantikang pinakuluan?
1: Naku. Ano, trans fats na yun, Dok?
0: Ayun.
1: O, di ba?
0: Nandun ngayon sa kinakain mo ngayon.
1: Naku.
0: Alam ba, pagpasok sa loob ng katawan niyan, dinidiminis niya ang oxygen ng blood.
1: Naku.
0: Alam mo ba, pagka bumaba ang oxygenation ng blood, namamatayan tayo ng normal cells.
1: Naku, Dok. Magiging...
0: At epektado ang brain.
1: Naku, ang hirap naman ang
0: ganun. Magkakaroon ka ng memory loss. At may addiction.
1: Ay,
0: makita mo lang, naglalaway ka na.
1: Oo nga. Kahit hindi ka pagutom, gusto mo pang kumain.
0: Kaya ang ginawa ko, inutakan ko siya.
1: Oo, paano ginawa
0: mo? Alam mo, malulugi ako.
1: Oo.
0: Eh talaga namang
1: masarap naman talaga. Ito. Yes.
0: Ang gagawin namin, mag-chachap kami ng potato.
1: I-air fry.
0: Yun, air fry. Eh, luto na siya.
1: Oo.
0: Isprayan mo ngayon ng olive oil.
1: Mm-hmm.
0: O kaya, pero flaxseed ang masarap.
1: Ayan, flaxseed oil.
0: Tapos lagay mo ng Himalayan salt ng konti.
1: Nakudok, nagugutom na ako.
0: Tapos alug-alugin mo ng konti.
1: Nakudok, alam mo.
0: Talo pa lasa nung French fries na sinasabi mo. Nakudok. Alam, guilty.
1: Alam mo, Dok, may mas masarap dyan.
0: Ano, paano?
1: Dagdaga mo ng konting cayenne pepper para medyo namang
0: anghang-anghang. Dok, alam mo. Pambikulana talaga yan.
1: Yes, merienda time na ngayon, Dok. Ang sarap kumain.
0: Hindi, ang sarap yun sa salad. Kunyari, kumain ka ng green salad.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Panahin mo muna iba-ibang vegetables.
1: Mm-hmm.
0: May dressing kang masarap.
1: Totoo.
0: Yun ngayon yung pinaka-carbo mo.
1: Yes.
0: Ano pang hahanapin mo?
1: Wala
0: tapos may bean soup ka.
1: Oo.
0: Alam mo yung munggo natin?
1: Oo.
0: Ang ginagawa naman dyan.
1: Yung mga lentis natin.
0: Pakuluan mo yung munggo.
1: Mm-hmm.
0: Sa sibuyas, kamates.
1: Bawang.
0: Luya.
1: Aba, ang sarap.
0: Para medyo malilig. Alagyan mo ng seaweeds.
1: Mm-hmm.
0: Pag naluto at lumambot na, at medyo malamig-lamig na, patakan mo ng flaxseed oil.
1: Naku,
0: parang ginsa.
1: Ang sarap naman ang doon.
0: Nagugutom na ako.
1: Ah, kahit ako din doon, nagugutom na ako. Ito doon,
0: ituloy natin. Eh bakit, pwede mo naman palang pag-aralan, art of cooking. Na ang mga misis pala, ang dapat merong tinatawag na
1: wisdom pagdating sa...
0: Kawawa yung mga asawa nila. Lumalaki yan dyan pag napangasawa na.
1: Kaya nga, naku, mahirap yung...
0: Kaya mga misis, isang challenge to. Kung mahal nyo mga asawa ninyo, mga anak ninyo, mag-aral kayo ng art of cooking.
1: Totoo. Sa Councils on Diet and Foods, mga kaibigan.
0: Mm.
1: O, di ba, Dok?
0: Alam mo, Dok? Mantikilya.
1: Oh.
0: Pahiram mo lang ng flaxseed oil yan. Parang mantikilya lasa.
1: Ayan. Okay, kasi pinag-usapan natin yan.
0: Tapos tsapan mo ng kamatis sa loob. Lagyan mo ng sibuyas.
1: Yes, totoo.
0: Sandwich na.
1: Alam mo ba, Dok? Kanina pa ako talaga natatakam. Pero alam niyo po sa atin pong mga manunod, ang dami pang mga katanungan ng ating pong mga kaibigan at nabanggit po nila doon yung iba sa mga nabanggit po ni Dok kanina. Kaya ito, Dok, ang tanong. Dok, ano ba yung mga acidic foods na tinatawag natin?
0: Ayan, number one dito, yung animal food. Karne.
1: Yung karne.
0: Hmm.
1: Yan pa naman ang
0: pati. Kaya nga pag kinain mo yung karne at kinain mo yung animal, hindi ba sabi kanina, you are what you eat.
1: Yes.
0: Anything you eat, iko-convert ito sa dugo. Mm-hmm. At ang dugo, magiging being, maging ikaw ka.
1: Yes.
0: Kaya kung ang kinakain mo yung animals, eh, anong tawag sa'yo?
1: Yung ka na.
0: Kasi ang atin lang point dito, magpakatoto tayo.
1: Totoo po.
0: Saka itong asukal,
1: mm-hmm,
0: mataas ang acid yan.
1: Yes.
0: Kaya yung may mga diabetes,
1: mm-hmm,
0: nag-raise nga temporarily yung blood sugar nila, pero acidic ito. Eh bakit hindi ka kumuha ng, mag-juice ka ng pinya, kuya, isang pirasong pinya.
1: Mm-hmm.
0: Pag bumaba blood sugar, pinya kainin mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang pinya, kumpleto yan sa enzymes.
1: Totoo.
0: Hindi yan nakakaroon ng side effect sa katawan, yes, neutralize yan.
1: Tsaka may fiber pa siya.
0: Yeah, vinegar, eh ba't ka magbibinegar? Tanggalin niya, acidic yan eh.
1: Oo.
0: Yung mga salty food.
1: Totoo.
0: Kailangan natin ng maalat, pero gumamit tayo ng Celtic salt.
1: Ayun.
0: O itong tinatawag na
1: Himalayan.
0: Mm-hmm. At yung processed food.
1: Mm, grabe.
0: Matinding contribution yan sa pagpababa ng alkalinity ng dugo.
1: Yes.
0: Pag bumaba ang alkalinity mo at naging acidic ang dugo mo, alam ba mangyayari sa katawan?
1: Ano, Dok?
0: You will develop disease.
1: Totoo yun.
0: Diba? Eh bakit pa kailangan natin kainin?

0: Kainin yung processed food. Kaya nga, process eh.
1: Totoo. Yeah,
0: alam ang tawag sa processed food?
1: Ano do?
0: Totoo lang.
1: Ano?
0: Junk food. Basura.
1: Yes. At saka yun po, kadalasan po sa processed food, yung mga processed food natin, mga kaibigan, yung mga frozen goods natin, dyan po, yung pinaka-cause, yan po yung pinaka-cause ng cancer natin.
0: Ang pinakamabigat po sa processed food, yung mga dilata.
1: Yes.
0: Kasi nilalagyan din lang ng preservative. Nagkakaroon ng embalming effect.
1: Totoo.
0: Sa katawan ng tao. Na naging cause ng nerve problem sa brain.
1: Ayan.
0: Ito kaya nangyari, para bang lagi ka nalang natutulala.
1: Ayun.
0: Lalo na yung mahilig kumain ng mga dilata.
1: Naku, ayun. Sa ating pong mga mahilig sa instant.
0: Saka yung bibili ng mga instant na mga inumin.
1: Yes, ayan.
0: Manong tigil-tigilan na natin mga Pilipino yan, pakatutuo na lang tayo.
1: Yes, ang dami nating mga
0: kung tatamaan man kayo sa ganitong juice. Mga tanong, eh nagtanong kayo kung ano yung naging cause ng acidity.
1: Mm-hmm.
0: Pangalawa, yung overeating.
1: Oy,
0: ma-acid ang tiyan mo. Yes. Yung eating before bed,
1: mm-hmm.
0: acid yan. Kasi turn off na yung digestive system mo.
1: Totoo.
0: Pipilitin mo pa magtrabaho. Pagod na mag-apon. At huwag kakain ng madalas.
1: Yes.
0: Merienda ang tawag. Mm-hmm. You have to allow 5 hours. Pinag-usapan natin yung acid. Lahat ng bagay na hindi natutunaw at yung wrong combination ng food. Siguro, para ma-educate natin ng karamihan pa, basahin ko lang to.
1: Sige, do.
0: Sa 112, cause din ang acidity ito eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang tanong, acid eh.
1: Yes.
0: Sa 112 ng Council on Diet and Food, ang sabi rito, it is not well to eat fruit and vegetables at the same meal.
1: Oy, bawal paghaluin sa ating
0: ngayon,
1: mga manonood.
0: Pumunta ka sa health store, lalo na whole food store ng Amerika, may mabibili kang mga pamphlet, libro, ang tawag food combination.
1: Yes.
0: Nakita na nila.
1: Oh.
0: Kung ano yung paliwanag dito, yun din yung paliwanag nila. Madaling tunawin ng prutas, matagal tunawin ng gulay. Pagkakain ka ng prutas-prutas lang, ang problema, ganito.
1: Mm.
0: Ang problema, pag pumunta ka sa handaan, pinagsasabay yung prutas at gulay, natutukso ka ngayon.
1: Totoo,
0: for example, may nakita kang melon, pakuan, saging, ay may gulay dito.
1: Kuha ka ng prutas, kuha ka pa ng gulay.
0: Sayang din naman.
1: Oo, kukuha din ako.
0: Talaga, pag wala kang knowledge, pagsasabayin mo yung dalawa eh.
1: Yes.
0: Kaya maganda, kung nagtagalihan ka at may green salad ka, sa hapunan mo na lang, kung nagdi-dinner ka, sa hapunan na lang.
1: Totoo. Kasi yun ay light na siya eh, di ba?
0: Light na.
1: Within an hour,
0: yung mga hindi pa kaya ng twice a day, I would suggest na fruits ang maganda.
1: Yun. So, morning, lunch, pwede kayong mag-rice, mag-vegetables kayo, pero in the evening, mag-fruits na lang po kayo.
0: Amen.
1: Ngayon.
0: Alam mo, so, cause ng acidity yun.
1: Ayun.
0: Yung sa halip na nabigyan ka ng biyaya ng sustansya ng katawan, ng prutas at gulay, pinagsabay mo, pero hindi masama kung juice na. Pag ibinlend mo ang fruits and vegetables, okay na siya. Kasi hindi natutunawin.
1: Ayan.
0: Yeah.
1: Alam mo, Doc, ang ganda ng pinag-uusapan natin sa atin pong mga manonood. Kung meron po kayo mga personal testimonies or meron po kayo mga gustong i-share po na mga naranasan nyo na po or nagawa nyo na po sa inyo pong mga tahanan na mga natural juices or yung mga green juices, ay i-share nyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan upang marami din po ang mainganyo para sundin po ito pong 8 laws of health, especially yung nutrition natin, di ba, Doc?
0: Dito merong fasting na binabanggit eh.
1: Yes, totoo yan.
0: Kay Ellen G. White.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, yung palang mag-vegetarian ka, hindi ka kumain ng processed food at mga stimulating food, fasting na rin pala ito.
1: Totoo.
0: Kaya pwede ka palang everyday mag-fasting na walang side effect.
1: Alam mo, Doc, may ibabahagi din ako tungkol sa fasting sa atin pong mga manonood.
0: Yeah.
1: Ang sabi po dito sa Councils on Diet and Foods, fasting brings the physical nature into agreement with our spiritual desire by correlating the dependency on physical food with dependency on Christ. And when fasting, one experiences a physical humbling that is correlated to a spiritual humbling before God. Fasting changes us and changes our attitude toward God and others. Ibig sabihin po pala sa atin pong mga manonood, may koneksyon ang espiritualidad natin sa atin pong pagfa-fasting at yung atin pong ano, yung atin pong pinaka-attitude towards sa ibang mga tao. So, Doc,
0: ang sabi nito sa 188 ng Councils on Diet,
1: okay,
0: the true fasting which should be recommended to all is abstinence from every stimulating kind of food and the proper use of wholesome, simple food which God has provided in abundance. So pag pala, hindi mo ka nakumain nung yung mag-abstinence tayo, hindi na kumain ng mga stimulating kinds of food na yan, isa na palang ano to, pagpa-fasting. Yung binanggit natin kanina,
1: yes,
0: na cause ng acidity, huwag mong kainin, nagpa-fasting ka.
1: Totoo.
0: Pero kumakain ka. ano yung mga stimulating? Eh, siyempre, animal material.
1: Yes, yung matatamis.
0: Kaya ibig sabihin tayo, vegetarian, nagpa-fasting tayo everyday.
1: Totoo.
0: Yun yung pitted dun sa sanctuary.
1: Amen.
0: During His mediation. Na pinababalik tayo sa original kasi part ng sanctification. Mm-hmm. Na hindi pwede natin ma-deny, nandito lahat.
1: Totoo.
0: The relations of diet into moral. Diet and spirituality.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung bilang mga Adventist, advanced tayo.
1: Yes.
0: Na may kinalaman ng kinakain ng tao sangayon sa ugali mo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nagiging mainitan ang ulo ng tao eh. Bakit? Mali ang paraan ng pagkain.
1: Totoo.
0: Mali ang kinakain.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan, alam natin lahat yan.
1: Yes. Alam, at saka alam mo, Doc, isa pa no, sa ating pong mga manonood. Minsan kasi katulad yung example ni Doc sa handaan, lalo na previously, di ba, sa holiday season natin, itong mga nakahanda sa atin pong hapagkainan.
0: Tatapag pa, alas 12 yung kainan.
1: Totoo din, Doc, di ba?
0: Noche buena, kung tawagin natin.
1: Yes, tapos matutulog ka na.
0: At may suman pa.
1: Uy, totoo yan,
0: at may palito pa.
1: Naku, ang sarap, Doc.
0: Guto at meron pang kutsinta.
1: Uy, totoo
0: kalamay.
1: Yan. May puto pa, Doc. Naku, sa pinsapin, ang sarap. Alam nyo, teka, mabalik ako doon sa atin pong mga manonood. Alam nyo po ba yung binabanggit kanina, Doc? Kasi pag minsan, Doc, pag sinabi nating healthy, maganda sa katawan, prutas, gulay, pero pag nagkaroon tayo ng maling kombinasyon o pag pinagsama-sama natin sa kinakain natin, anong aabutin natin? Yung binabanggit natin kanina na acidic siya, magiging acidic yung environment ng atin pong tiyan. At magkakaroon tayo ng ano, yung dyspepsia, yung hindi tayo matutunawan.
0: Naku, sangkater ba?
1: Diba?
0: Yung pagiging mainitin ng ulo. Pag
1: totoo
0: acidic
1: do.
0: Ang dugo mo, magiging yes. mainitin ng ulo mo.
1: Totoo do.
0: Maging irrational ka.
1: Yes. Ang, yun ang pinakamahirap sa lahat.
0: Eh, sabi na bakit naman ang init ng ulo nun? Kasi acidic ang dugo. At alam ba pinanggagalingan ng init ng ulo?
1: Mm, ano do?
0: Yung hindi ka madumi.
1: Ay, totoo yan. Constipated ka.
0: Naranasan namin yan. Mayroon akong pasyente.
1: Mm-hmm.
0: Natataka raw siya kung bakit ang miss niya laging wala sa mood.
1: Mm-hmm.
0: Laging mainit ang ulo. Hindi na niya nakausap na maganda yung nararamdaman niya. Sabi mm-hmm. ko, i-cleanse mo lang.
1: Oo.
0: O edi nung nalinis na, tinuruan namin ng diet. Alam mo, Dok, salamat. Gumamit pa siya ng word na totoo pala, Dok, tae lang pala. Kasi hindi nadudumi.
1: Totoo lang. Totoo din
0: kaya
1: yun.
0: Kaya marami nag-aaway na mag-asaway.
1: Mm.
0: Lalo na, kinakain, puro karne.
1: Kasi toxin
0: walang
1: na yun,
0: fiber.
1: Mga kaibigan eh.
0: E di constipated.
1: Mm.
0: Ikaw pa, kunyari, isang araw ko hindi nadumi, dalawang araw, ano mararamdaman mo?
1: Ay nako.
0: Hindi pa mainit ang ulo mo?
1: Totoo yan, Dok.
0: Pero pag nadumi ka, ano pakiramdam mo?
1: Relax.
0: O, kita mo na. Kaya kailangan talaga, pag-aralan natin to.
1: Totoo, yung ihing-ihi ka na nga lang, pag hindi mo pa nalabas yun, galit na galit ka
0: at
1: na doon sa tao.
0: At kung hindi na sila madumi, marami naman kayo mabibili dyan, kung saan-saan.
1: Yes.
0: Katulad ng Silyo Mas,
1: oh.
0: Cascara Sagrada,
1: ayun.
0: Yung tinatawag na Sina,
1: totoo.
0: Marami yan. Mm. Mag-lemon kayo sa umaga. Anyway, binubuking na namin lahat yan para naman matulungan natin itong inang part ng cleansing.
1: Yes.
0: At yung dugo natin, alam bang maganda pala sa dugo?
1: Ano, Dok?
0: Bordeaux.
1: Oy, totoo yan, Dok.
0: Red clover.
1: Yes.
0: Sinabi ni Mrs. White yan.
1: Mm-hmm.
0: Yung tinatawag na lemon water. Panlinis ng dugo yan.
1: Mm,
0: at ang maganda panlinis ng dugo, uminom ng mainit na tubig.
1: Ay, amen. Alam mo, Dok, nabanggit mo kasi yung lemon. Dito sa ating, sa Pilipinas mo, marami pong kalamansi. Di ba, Dok?
0: Wala tayong pupwedeng idahilan.
1: Totoo. Walang excuse. Ayan.
0: Nasa sa atin ng mga kamayan.
1: Yes.
0: Pero kung ayaw makinig ng kaalaman pangkalusugan, mm-hmm. problema nila yan.
1: Totoo po.
0: Makikinig ka na lang. Mas mahirap ang part natin.
1: Yes.
0: I'm not getting any younger.
1: Totoo.
0: Kaya lagi mo binabanggit. Sabi ko, total naman, napakaraming mga kapatid tayo na may sakit. Eh bakit hindi tutukan ito? Ting alas 4 ng hapon, bawat churches.
1: Yes.
0: Panuorin tayo.
1: Mm-hmm.
0: At para kahit pa paano, maparami nating malusog sa loob ng ating iglesia.
1: Amen.
0: At pag malusog ang miyembro, malusog ang tithe niyan.
1: Amen.
0: Bakit? Maraming hanap buhay.
1: Yes,
0: pero pag
1: malakas,
0: may sakit na,
1: walang absent.
0: Hirap.
1: Totoo doon.
0: Ng buhay.
1: Yes, ayan. Sa atin pong ano, no, thank you so
0: much. Pinag-usapan lang natin.
1: Oo.
0: Hindi kaya pwedeng ma-promote ito
1: totoo.
0: Ng leadership.
1: Totoo, yes.
0: Na lahat ng churches.
1: Mm-hmm. Ipalabas nila.
0: Ipalabas sa ba? Total, may 2 to 4 naman.
1: Yes.
0: At na regular
1: four.
0: Program,
1: mm-hmm.
0: di ba? Eh bakit pagdating ng 4 o'clock, bakit hindi lagyan na lang ng
1: kaalamang
0: kalusugan?
1: Totoo yan. Sa, yan po ay amin pong request sa atin pong mga manonood.
0: Eh kasi may edad na ako eh, no?
1: Yes. Kahit yun sa mga
0: naman
1: churches
0: ng,
1: natin,
0: yung
1: mga local
0: sa tagal ba naman
1: natin.
0: Na ako, ito na yung trabaho ko, eh siyempre gusto ko rin naman, mapil ko na may support naman ako sa likuran ko.
1: Ayun, totoo din, Dok. Ayan, salamat, Dok, ng marami. Sa atin pong mga manonood, ito po yung ilan sa mga dapat
0: hindi
1: po natin
0: hindi naman joke
1: iwasan.
0: Yung pinag-uusapan natin.
1: Totoo.
0: Ang dami nga nag-joke-joke dyan, nakita ko.
1: Yes, mas marami pa silang viewers.
0: Grabe, 100,000, 200,000, 500,000. Samantalang ating pinag-uusapan, buhay at kamatayan.
1: Ayan, pero alam niyo po sa atin pong mga manonood, nagpapasalamat po
0: at
1: kami.
0: At sa viewers natin. Mm-hmm. Akin lang mahingi ng ano sa kanila, itutuloy natin to.
1: Yes.
0: Pero ang akin lang challenge, tulungan nyo kami. Ikalat ninyo na mag-viral yung programa. ng kaalaman pang kalusugan.
1: Yes. Para lahat po tayo ay malusog. Kaya sa atin pong mga manonood, nais din po namin sa inyo na ibahagi itong ano ba yung mga natural cleansing na tinatawag natin. Bibigyan natin sila, Dok, ng pasimula pa lang ito, Dok. Itong tinatawag natin na, kasi Dok, syempre maraming gusto talagang bumata, katulad yung challenge natin sa ating dalawa, di ba? Gusto natin maging maganda yung skin natin.
0: Actually, yung fasting ng huwag kang kakain ng 16 hours, kunyari alas 9 yung breakfast mo, alas 3 yung tanghalian mo, huwag ka nang kumain, that's it. That's the best cleansing.
1: Ayun. Kasi mapapahinga talaga, no, mapapahinga. Yung digestion mo.
0: Anim na, toxins. 16 hours na relax.
1: Ayun, okay. Tapos ito pa, Dok, yung mga example na sa atin pong mga manonood na maganda po sa ating skin ay yung tinatawag natin yung mga green leafy vegetables, especially yung broccoli, yung mga aloe vera natin, yung carrots natin, yung avocado natin, which is may oil din, di ba, Dok? Maganda sa ating skin and sa brain natin. Ganun din po yung ating pong olive oil. O, di ba, Dok? Ito pa, Dok, yung tinatawag natin na mga prebiotics. What is prebiotic? Prebiotic is a nutrient that help promote the growth of good bacteria in the digestive system. And our digestive system, yung pinaka-bacteria po nun, break down prebiotics into their natural components. And like, yun po yung fatty acids. Kapag kunyari nakakakain tayo ng mga fatty foods, which benefit the organs outside our digestive tract. At yung mga example po nun ay yung saging, yung barley natin, yung asparagus natin.
0: Actually, yung saging natin, to be honest with you, na ano lang yung iba, napakasustansya. Yes. May 32 minerals ito.
1: Amen. Di ba, Dok?
0: Sabagay, yung Celtic na. Salt, 90.
1: O, di ba, Dok?
0: Yung Himalayan, 70.
1: Grabe yung mga natural resources natin, ano?
0: Ba't ka pa hihirit?
1: Totoo.
0: Yung buko natin, ang taas din ng minerals.
1: Yes, grabe, no? Ito pa, yung beans, yung garlic natin, yung honey
0: natin. Yung garlic na yan, grabe ang effect niyan sa katawan.
1: Sobra. Anti-inflammatory din
0: siya. Talagang, hindi lang anti-inflammatory, antibiotic pa.
1: Totoo, Dok, di ba?
0: At pangalawa, ibubus ang immune system mo.
1: Amen.
0: Plus, gaganda yung sirkulasyon ng dugo mo.
1: Yes.
0: Plus, hindi lang yun. Sa kalalakihan.
1: Ayun, alam nyo na yun, mga kaibigan. Ito pa, mga kaibigan.
0: Pero ginamit nila yung word na kalalakihan. Pero sa kababaihan din yan.
1: Ayun, so pareho pala.
0: Kaya okay. Lang, sabi nila yung amoy. Una isip, yung amoy. Pwede ka namang mag-celery.
1: Totoo din do, pampabango ng ano.
0: Pantanggal ng amoy.
1: Yes, ng bad breath din natin. At saka yung
0: amoy
1: ng garlic.
0: Kaya ginagawa namin sa garlic, yun yung juice namin yan.
1: Ayun.
0: Para talaga mataas ang dating.
1: Yes, para hindi masyadong, yes, totoo do yun. Ito pa, sa atin pong mga manonood, yung tinatawag po natin na new start, kasi kasama dito sa cleansing, yung rest, di ba, Dok? Yung rest natin, yung kailangan may exercise tayo, kailangan well hydrated tayo, yung tubig natin na kasama sa 8 laws of health. At ano pa, Dok, ito ang talagang problema ng karamihan, especially yung ating pong mga kabataan at yung mga, let's say, yung mga nagtatrabaho sa mga construction sites or yung mga nasa call center, which is yung drinking alcohol and also yung cigarette smoking. Kasi napakahirap talaga, Dok.
0: Actually, actually, you are abusing it. Actually, to be honest, you are not actually appreciating the gift ng katawan. Kaya dun sa mga umiinom ng alak, ang may papayo lang po namin, pwede naman po talagang maihinto yan.
1: Yes.
0: Kaysa naman mag-suffer kayo, lalo na pag nagkaroon ko ng liver problem. Iba, namamatay sa cancer of the liver.
1: The liver.
0: Yeah. Ano ang cancer sa liver? Cirrhosis.
1: Cirrhosis, yeah. Yes. Grabe, Dok, no? Ito pa sa atin pong mga manonood. Kasi talagang pinag-uusapan talaga natin yung paglilinis ng katawan natin. Bakit? Kasi sa mga kadalasan...
0: Pero alam mo, pag ikaw ay nag-Celtic salt ng 3 days, ibang dating.
1: Naku, Dok.
0: Napakabilis mag-recover
1: ang gaan mo siguro nun,
0: ang
1: no?
0: Ang ganda ng balat mo.
1: Yes.
0: Grabe, kaya lang, Dok, no? Yung iba, pag nakaunang araw, nanginginig eh.
1: Hindi kasi sila sanay.
0: Pero isin mo lang, yun ang withdrawal syndrome.
1: Ayun, okay. Para at least makatulong sa atin pong
0: katawan.
1: Kung
0: maganda man yung 16-hour fasting, kung kaya mo ng 3 days na 24 hours, tingnan mo lang kung meron kang diabetes.
1: Pero basta may water.
0: Pero pag may diabetes ka, huwag.
1: Yes.
0: We are not gonna recommend that. At least, kailangan mo i-adjust muna.
1: Totoo. Pag may comorbidities or mayroon tayong existing na mga sakit po, mga kaibigan, hindi po natin
0: siya
1: na-advise.
0: Alam
1: mo ba yung
0: gamot sa sakit ang fasting? Pag may sakit ka, 3 araw kang huwag kumain. Mawala yung sakit mo.
1: Totoo.
0: Masakit
1: kasi mapapahinga.
0: Mo, masakit ang likod mo, yes. Nahihilo ka, kasukasuan mo, may inflammation ka sa tuhod mo. Subukan nyo mag-fasting.
1: Totoo. Tubig lang.
0: At magbilad ka sa araw.
1: Naku, tanggal yan.
0: Sabihin mo yun lang palang gamot. Kaysa bili ka ng bili ng mga lason din sa loob ng katawan mo. Kasi may side effect yan.
1: Yes. Oh, yung mga drugs natin.
0: Wala namang masama. Ang point natin dito, hindi naman puro relief.
1: Yes.
0: Atakihin mo na kung ano yung cause.
1: Totoo yun.
0: Ang cause lang naman ito, pagkain eh. Saka yung kulang ka sa pahinga.
1: Totoo yun.
0: Kaya nga pag nagkasakit ka, nung unang kapanahon, pag may sakit ang tao, sa bahay ka lang, hindi ka papasok ng eskwelahan. Mm-hmm. After 3 days, nawala na yung sakit mo.
1: Totoo yan.
0: So, isa sa gamot, pahinga.
1: Amen. Which is part ng 8 laws of
0: yeah,
1: life.
0: Yeah, paano kung todo-todo ka magtrabaho? Mm-hmm. Gigising na maga, gabing-gabi ka nang tatrabaho ka pa, masaba din yung over.
1: Yes. Nagkakaroon tayo talaga ng overwork yung katawan natin, which is kailangan talaga natin ng rest. That's why, binigay ng ating Panginoon yung 7th day, which is yung Sabbat. Kasi doon ay nagpahinga din siya. Diba
0: yeah, kaya, ayun yung earth, pinapahinga. Totoo. Lupa nga nung araw, pinapahinga.
1: Yes.
0: Every 7 years.
1: Diba, Doc? Ayan. Mm. Kaya sa atin pong mga manonood, kung meron po kayong katanungan, meron po kayong mga prayer requests, o meron po kayong mga suggested topics, or meron po kayong mga personal experiences, ay isend niyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan upang amin pong ibahagi sa karamihan at tayo po ay sabay-sabay na maging malusog dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Sa atin pong mga manonood, napakabilis po ng oras at nais po naming ibahagi po sa inyo sa atin pong pagtatapos ang nakasulat po sa Councils on Diet and Foods. Now and onward till the close of time, the people of God should be more earnest, more wide awake. They should set aside days for fasting and prayer. Entire abstinence from food may not be required, but they should eat sparingly of the most simple food. Sa atin pong pagtatapos, tayo po'y mananalangin kasama po ni Dr.
0: Salamat po Panginoon sa napakaraming biyaya ng kaalaman na siyang nagbibigay sa amin ng kaligayahan na hindi niyo kami pinababayaan. Na kung kami magiging masunurin sa pamantayan ng pangkalusugan na hindi kami makakaranas ng sumpa ng karamdaman. Tulungan kami, Panginoon, na lahat ng aming nakikinig, nanunood, lalong-lalo na sa hapong ito, ay pagkaloobang lahat kami ng presensya ng Banal na Espiritu na siyang napapalakas sa amin upang lahat ng aming napapakinggan at natututunan ay maging wisdom at maging part ng aming buhay na hindi lamang napakinggan kundi aming isakabuhayan at makita sa amin ang bunga ng kabutihan ng Panginoon na kayo ang may akda ng lahat ng bagay. Tulungan kami at patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan. Pagkalooban kami, Panginoon, ng lakas ng loob, tibay ng aming pananindigan na walang sino man ang pupwedeng makaharang dito sa bahagi na ang Panginoon ipinagkakaloob niya ang kalayaan, hindi lang ng karamdaman, kundi kalayaan sa kasalanan na naging dahilan ng mabigat na mithiin ng aming Panginoon na maibalik niya ang kalusugan at ang aming moral sa orihinal na pagkalalang na ang tayo mabuhay na walang kasalanan sangayon sa larawan ng aming manlalalang. Panginoon, maraming salamat pagpalain ng programang ito at lahat po ng mga nagsisipanguna sa aming iglesia at ang mga leaders at mga pastors namin, Panginoon, ay sama-sama kami na itayo at ipagkaloob ang mensaheng pangkalusugan na magbibigay ng kalayaan, katiwasayan, tunay na kaligayahan na hindi makukuha sa anumang bagay sa sanlibutan. Maraming pong salamat tama sa lahat-lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. And we hope and pray na kayo po ay magiging malusog at susunod po tayong lahat sa 8 Laws of Health. Ito po si Gladys Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa
2: Kaalamang Pangkalusugan.

0: Ang unong Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamong managpakasala. Apan kung duna may makasala, duna kita'y manlalaban si Hesus Kristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, saya, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naani ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: It's been our pleasure playing music you can't hear anywhere else but 103.7 FM. You are the best listeners we could have ever asked for.

0: Ang atong S-Anis Media Ministry, Cagayan City, makikaubang ka ninyo ni pipila ka mga gutlo alang sa atong pagtuon, sa atong tulumanon, oras sa atong leksyon. Mo kining panahon na atong pag-aisgutan, ato kining himong yano nga pagtuon, aron sa inyong paghatag, usab o leksyon sa inyong mga klase sa Sabbath School, masayon usab ninyo ipasabot. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhana nga Diyos nga naka sa mga langit. Nagapasalamat kami og dako nga ang imong mapulong niabot sa among kinabuhi. Magahisgot kami karon sa kasaysayan sa Kristohanon nga pagtulunan nga nagsugod sa gamay nga pundok unya midagan hangtod karon. Salamat sa ministro usab ni Apostol Pablo na karoon mo'y among pagatunaan ni ng mga trimestre. O Diyos, patuboa sa grasya ang mga iglesia di ingkan malapasakop. Salamat o Diyos kaya ko naghatag kalinaw sa among nasun. Kaya kinintan ang pagrawaton sa ngalan ni Jesus Manluas. Amen. Karong mga kaigsunan, ang karong nga trimestre na focus sa ministry ni Apostol Pablo. Akong i-prepare ang inyo una-una na sa pagsugod ini, wapag ko'y balo o pilanin ka mga Sabado ng atong pagkatunaan na focus kini sa pagtubo sa iglesia dito sa Asia Minor. Kaya dito mas Pablo nagpangabudlay mga kaigsunan. O ang Asia Minor mga kaigsunan na di ang nasakop na karumong Turkey o ang Grisya o Greece. Balwarte unta ka na sa mga Kristohano ng mga simbahan at sa unsang katarungan. Hapit na mawala ang Kristohano ng pagtulunan niya ng mga nasun. Anyway, atong tunan mga kaigsunan. Ang pagministeryo ni Pablo sa dapit sa Korinto. Ang teksto na gayon sa buhat 18:9 paingon sa Diyos, usak kagabi ni Ana ang Ginoo mingon ngadto ni Pablo sa pananaon. Ayaw kahadlo. Musulti kao gayo paghilom. Kaya ako makiguban ka nimo. Walay kamot nga magadapat ka nimo ni magpasakit ka nimo. Kaya adunay daghang magkatauhan ni ining syudad. Adunay ako'y daghan akong magkatauhan ni ining syudad. Sino carry mga kaigsono sa ka-British nga magbuhatay o kining sapatos. Nagbutang siya o usak ka signage o usak ka sinulat sa iyang shop. O kinigsoon ginakutlo sa mga missiologist sa tibok nga kalibutan. At yung tanawan o usak na iyang nasulat. Si William Carey mga 20 kapin pang panuigun between 1787 to 1789 sa iyong kaikag sa pagtuon sa Biblia, sa iyong kadasig, gusto siya mag-missionary sa ubang mga nasun. Pero maayo na niyang shop, mamuhat og sapatos, mag-repair og sapatos. O nabutang siya igsoon og usak ka kin... Siya rin nabuhat ini nga sinuntian. Matod pa niya mga kaigsoonan. Siya sinulat, I cobbled shoes to pay my expenses, but soul winning is my business. Namuhat ako og sapatos alang sa akong mga kagastuhan. Apan ang pagdaog og mga kalag mo'y akong pinakadako nga negosyo. I cobbled shoes to pay my expenses, but soul winning is my business. O sa kanong purihan nato na, ako nag-uma aron aduna ako'y ikagasto. Apan ang pagdaog mga kalag, mao ni ang pinakadako nako nga uma. Ako negosyante aron dun ako'y ikabayad sa mga kagastuhan. Apan ang pinakadako nako nga negosyo. Mao ang pagdaog ug hamiling kalag. Kinigsoon nga sinulat. Niya diha siyang shop. Hangtod karon wala malimti. Especially sa mga missiologist. siya mo'y unang milakaw. Miyato siya itson sa India sa 1789. Walay Christian dito ni Anang Anasun. Ugo niya siya mo'y unang nag-translate sa Bible nga to sa dialect sa Bengali. Pinagi siyang impluensya mga kaigsunan. Iyang napahunong ang dako nga kultura na kalihukan sa mga dapit. Nga kung may mabiyuda, ang biyuda sunugon sa komunidad. Aron ang iyang espiritu makiguban ngadto sa iyang bana. Kung ang asawa, ikaw mo'y asawa, di ka kabalibad. Kay kultura na nila. Daghanang nangamatay mga kaigsunan apat pagabot ni William Kerr, gihinay-hinayan kininiya. Hangtod na himong balaod mga kaigsunan sa British government na ihunong ng pagsunog sa mga biyuda. Si William Kerr, somehow sabi ni Pablo, self-supporting a missionary. Kaya itong panahon na, dili pa organisado ang mga simbahan ng Kristiyano. Wala pa'y financial capacity, igsoon, ang mga Kristiyano. Busa si Pablo, ang iyang panginabuhi, nagbuhat siya og tent. Kanang luna ba? Kanang tent. Iuna na, mga kaigsoonan. Mamaligya siya nini, kaya magsuportar siyang kagalingon. Alang sa pagka-missionary. Namuhat siya mga tulda. Self-supporting mga kaiksyon. Grabe kapiruisyo ang unang panahon. Hinoon, kung doon ay nag-converter na doon ay kakayahan, musuporta usab kang Pablo. Dagang na agyan ni Pablo dito sa mga tumutuos Korinto na kininagahulagway usab ang kagubot dito kaniadto ni Argapo sa atong atubangan. Tanawa kuno sa imong palibot ang atong mga simbahan. Kung naabay simbahan nga walay problema. Di ka kitag simbahan nga walay problema, mga kaigsunan. Busa, din yung mga kaigsunan, din yung mga teksto nga atong gisulat, unang Korinto 1-1, Roma 1-1, Galacia 1-1. Kini nga mga teksto, nagapasantok, nagapasabot na si Pablo, nagpaila nga siya apostol sa Ginoo. Aduna siya ay conviction sa iyang kinabuhi nga siya gitawag ni Ginoos sa pagwali sa mga balita. Mo na yung conviction mga kaigsoonan. Kay si Pablo, dili siya membro sa 12 ka mga tinun-an ni Ginoos. Wala ito. Pagkayab ni Ginoos, di pa nitungha ang ala ni Pablo mga kaigsoonan. Apat doon ay siya ay ligon na baruganan na siya gitawag sa Ginoo sa pagsulti sa mayong balita. Mga kaigsoonan, na kanunay ang ginaingon na iyang gidawat ang pagtawag ni Ginoos kaniya kay iyang gituman ang kabubuton sa Diyos. Kini nga pagtawag mga kaigsoonan. Sama ra kini mga kaigsoonan. Sa gayon sa Jeremias 1:5, nagikap pa ikaw sa taguangkan sa iyong inan, ako na ikaw gitimanan. Muna yung gibati ni Pablo, nga bisag daghang kalis, mga di mayo sa iyong pagkinabuhi, manlulutos. Apan iyang gibati nga siya pinili sa Diyos sa pagsulti sa iyong balita, gikap pa sa taguangkan sa inan. Busa, ang tanan niyang gibuhat, alang sa grasya sa atong Ginoo. Nagitahasan siya sa pagwali sa mga balita ngadto sa mga hintil. Moni ang tahas o misyon ni Pablo ang pagwali sa mga balita ngadto sa mga hintil. Sa unang Korinto 15:5-7, nagpamatod si Pablo nga si Ginoos nga nabanaw gikan sa mga patay. Iyang gikahibalag sa iyang pananahon, mga kaigsunan. Mga naging siya nga pinagi ni ini, wala siya magawali siyang kaugalingon apan gipadala siya ni Ginoos. Gani naging siya ako ulipon sa atong Ginoo. Roma 1:1. Titus 1:1. Galatian 1:10. Kini mga teksto nga atong gisgutan mga kaigsoon, iya kang giangkon nga siya magwali ug magtutudlo ni Ginoos. Mao nga si Ginoos na himong sentro sa iyang mga pagwali. Christ-centered ang iyang mga pagwali. Tungod ni ini nga pagbati nga siya tinawag sa Ginoo, daan siya ay kaikag kadasig nga di gyud matagbaw hangtod di siya musulti sa mga berita ngadto sa mga katawhan. Nagsulti si Apostol Pablo sa mga tao nga unta kamo mahimo usab nga matinud-anon nga tumutuo ni Ginoos. Sa buhat 17:34, nakatakda nga si Pablo una nagwali sa Athens, una pa siya moadto sa Corinto. Tingali wala siya plano pag-adto sa Athens, apan dunay silingan nga dapit sa Berya mga kaigsoonan, nga dunay kasamok sa simbahan busa miadto siya aron nga husayon ang problema dito sa Berya. Nagsulti siya metod ni Ginoos dito sa sinaguga, dito sa merkado, dito sa Areopagus kanang dapit sa mga philosophers sa Greek, sa Greece rather, nakigdebate siya dito kanto por kanto iksoon sa mga philosophers. Kaya gulaw na mga philosophers huwagi makasukol nila debate apas si Pablo iksoon. Dito nakigasdang sa mga tao nga mga philosopher dito sa Areopagus, dapit kini sa mga philosophers. Di yun niya mapugungan ngayang hunungon ang pagsulti busa matag oportunidad iyang gikuha kini. Take advantage siya basta ng opportunity. Ang gilagay sa atong lison, igsoon mo nga si Pablo, convicted siyang kogalingon nga siya sinugo sa Dios pagwali sa mga balita. Karon may ato na si Pablo sa Corinto sa ikaduhang higayon. O gining ikaduhang higayon may puyo sa dito o usakat o igugtunga. Diharag yung siya libot-libot sa palibot sa Corinto o sa mga silingan. Apan sa dito siya sa Corinto, ang unang ang i-approach ang sinaguga sa mga Hudyo. Kay iyang gigunitan ang tudlong Jesus nga unahon ang mga Hudyo. Mahimo ka mong saksi, una sa Judea. Muna, mga kaigsoonan. Giuna niya. Iyag ipasabot ang mga Hudyo nga si Ginoos, morning Mesiya, Misaya. Dinihog. Nagpaabot pa mo. Naana, humana si Ginoos, nagministeryo. Wala madugay si Silas of Timothy, misunod nga to ni Pablo Corinth. O iyang nakaplagan mga kaigsoonan, nga okupado gyud si Pablo ang iyang mapanahon sa pagpamatuod ngadto sa mga Hudyo na si Ginoos mao gyud ang Misaya na dinihog. Ang sinultian ni Pablo dito sa Corinto nga pinaka ilado nga sinultian, katunag yung siya wala ko ilaing yun na una sa bisag unsa sa inyong taliwala. Gawas kang Ginoos nga mao ang gilansang sa krus. Wala ko'y laing gunauna. Wala ko'y laing tumung sa pag-anin ako sa inyong taliwala. Ang pagdala ragyon ni Ginoos nga gilansang sa Kalbaryo sa krus. Wala ko'y laing tuyo. Si Pablo Ixo nagwali sa mga Hudyo apan dili kayo mabungahon. Di kayo mabungahon sa masagi paabot niya na daghang makabig. Ang iyang nadawat igsoon ang pagka grabe kagahi ang mga Hudyo. Di sila mudawat kadaghan ang kanila. Puno sa pagdumot. Nagiyong buhat di siyot susayis ang mga Hudyo misupak kaniya og nagpasipala. They opposed him and blasphemed ang pulong blasphemic son sa katay-katay nga Grigo nga pinunang buti pasabot, gidaot ang iyang kadungganan. Gidiscredit ang iyang pagkamisyonary. Kumbaga, ang mga Hudyo mayroon, ayaw mong tuwa na nga siya pinadala diri. Iya-iyar na. Gidaot ang iyang kadungganan. Aparigson, ang iyang pagbuhat sa sinagugas mga Hudyo, dili gyud na pakyas totally. Nga naman, may mga tao sa sinaguga nga nakabig pagkakristohanon. Mga Hudyo igsoon, wala gyud magtuo nga ang ilang inila nga leader sa sinaguga nga ganlan og si Crispus, synagogue ruler, sa ato pa siya ang nagdumala sa sinaguga. Tingali karon ino na to, first elder, chairman sa board. Noong samang yun, nga nabot yung sumahan man ang tibok niyang panimalayog siya, buhat ni si Otso-Otso. O buhat ni si Otso-Otso-Otso, daghanusab ng mga taga-Korinto nga nakadungog, unya mitoog nagpabotismo. Tungod sa influensya ni Crispus, nga ruler sa sinagog, nga nabotismuhan. So wala matutalig yun nga napakyas ang iyang pagpangabudlay sa mga Hudyo. Tapos nga siya nagpangabudlay sa mga Hudyo, diskuryo siya. Sa din ako ani, dili ko malampuson. Panianang gabi, sa remote ang discouragement ni Pablo sa iyong pagpamatod na gingon na nagpakita si Jesus kaniya sa pananahon. Ano yan? Buhat 18:9. Ogon niya misulti ang ginoong ato ni Pablo sa pananahon na anang kagabiyon. Ayaw kahadlok. Musulti ikaw. Ayaw pagpakahilom. Kaya kumakigubang kanimo. Walay taong nga magpasakit kanimo kay ni ini nga syudad aduna koy daghang pang mga katawhan. Discourage si Pablo, muuli na unta sa Jerusalem. Panang Diyos, nagsulti ka niya sa pananahon, ayaw, panalipdang ko ikaw. Ayaw hawa kay naapa koy daghang mga katawhan ni ini nga syudad. Si Pablo mga kaigsunan, nilakaw na gyud after 1.5 years. Nihawa na siya sa Korinto. Niadto siya sa Ephesus. Hapang pagadto na sa Ephesus, nakadungog siya sa mga problema sa mga kaigsunan sa Corinth. Daga problema. Mahinundan na siya nagpadala sa sulat alang sa mga taga-Ephesus. May mga problema nga lokalig son dito sa Korinto. Pagkabahin-bahin, imoralidad, inakosaray, prostitution. Can you imagine that? Nakasulod ang prostitution. Busa, nagpadala siya og sulat ni ining unang Korinto o ikaduhang Korinto, mga kaigsunan. Ang mga problema dito sa Korinto mao, problema sa kaminyon may tungod sa panagbulag. O niya, problema nga kung ikaw magbalaan, kinahanglan nga di ka magbinyo. Problema o sa may tungod sa pagkaon nga gisakripisyo, gihalad sa mga Diyos-Diyos. Unse pamagi sa pagsimba. O guniya, nagkayagaw sila sa gitawag spiritual gifts. Nagkayagaw iso. May tungkol na yung gasa sa sinultian. Speaking of tongues. Ang iglesia sa Korinto, daghang mga problema. Tingali tungod kay wala pag yun magulang sa pag-alagad ang mga kaigsyonan dito. Mahinungdan ng mga local churches iksyon sa Korinto. Grabe ang problema. Kung imong ikumparar ang atong iglesia karon og problema sa Korinto, igsoon, murag maumaura. Di ba? Si Pablo Ixon, sa unang Korinto, doon ay specific ng mga problema nga iyang diskutan. Nga kini nga mga problema related sa atong problema karon. Mao nga naging sila ni Dwight sa Acts of Apostles, page 301. Ang sinulat ni Pablo sa Korinto, usa sa mga labing bugat ug puno sa mga pagtudlo o gamhanan ang iyang sinulat sa Korinto, uno ug dos ng mga Korinto. Amin yung mga kaigsunan, gikutahan kini sa mga historian, yung ilang nakaplagan na sa Korinto igsun, adunay upat kasinulat. Dapat unta, 1 Corinthians, 2 Corinthians, 3 Corinthians, o 4 Corinthians. Apan igsun, nawala kining maong mga sinulat. Naisikutan ka na sa Korinto, pero nawala. Wa, makabot. Ambot nga no. Sa wala pa masulat ang ikadawang Korinto, nagpadala na si Pablo. Uglaing sulat, dapat ka ito mo ikaduhan na unta. Nawala man. So nagpadala na po sa uglaing sulat, muning naidus ko rin ito. Unya mga kaigsunan, ang ikadawang Korinto nagasaysay may tungod sa mga tumutuo nga napiktado sa lokal nga kultura. Kanaigsunan, importante kayo na ang lokal nga kultura. Mikailap nga ito simbahan sa Korinto. Ilang gipadako ang ilang pag-indigay o gahom sa lapi. O si Pablo Ixon, lahi ang iya. Wa ko'y laing gidalakan ninyo. Sige ni Jesus Ragyod, ang ilansang sa Kalbaryo sa Cross. Samtang mataga Korinto, ilang giadaptar ang kultura. Kultura nga supak sa kabubuton sa Diyos. Mao nga nagingon si Pablo sa 2 Korinto 2:4. Ug pinaagi sa mga kasakit ug kagul sa akong kasing-kasing, ako nagpadala og surat. Pinaagi sa daghang mga luha. Dili tungod kay himuon ko kamo nga magul usab. Apan aron kamo makasabot nga ako nagsulat nini uban sa mga luha tungod sa akong paghigugma kaninyo. Si Lee G. White nagingon may tungod sinulat ni Pablo sa Korinto. Ang pagwali sa mga balita sa Korinto, kining si Pablo nagasunod sa nagkalilain nga mga buluhaton gikan pa sa Athens. Apan siya determinado gayud ni Atos Korint lahin ang iyang approach sa kining Athens. Sa Athens section, binaluay gud ang katarungan sa mga philosophers. Bailo-bailo gyud, sangka-sangka gyud. Hapan ang iyang pagministri sa Korinto, wala gipaagi og argumento, wala. Ang iya ra gyud mo. Unsa na iyong problema diha? Ang akong gidala ninyo si Jesus ra gyud nga gilansang sa krus. Nagplan si Lynch White. Sometimes Pablo na guna-una nga mubiya na siyudad, ngadto sa lain ng mga dapit. Apan ang Diyos nagpakita kaniya sa pananaw na ng gabi, humingon, ayaw kadlok, musulti ikaw, kado pa ko'y dagang mga tao nini nga siyudad. Nasabta ni Pablo nga kinisugo ni Gunisos nga magpabilin siya sa Korinto. Kaya doon ay pasalig sa Diyos nga ang mayong balita mutubo o ang dako ng simbahan magadala sa bandila ni Jesus. Ellen G. White, Sketches from Life of Paul, page 106 and 107. Sa daya nga na wa na des Pablo ni ining mga simbahan na sa iyang pagdumala matag karon ug niya magpadala siya og mga sulat. Mao na kanang song kanang mga sinulat ni Pablo. Nga bugat nga mga mensahe nga gidawat ang pulong sa Dios. Kini nga mga sinulat nga gipadala ni Pablo, wala kini mapundos Korinto gidaladala kini sa nakalilay mga sibar na silingan, gibasa sa kadagaran, igsoon. Karoon igsoon mo ta sa pag sipong na yun, pag sumada. Abi ninyo, sa karoon, atong gidawat diretso na si Apostol Pablo sinugo sa Diyos. Sa pagkakaroon, nga naman, nagbasa man ta. Pero ibutang kuno sa inyong hunauna, kamu kuno ang nagpuyo ni atong panahuna. Dahil may kalitlag buto sa Pablo, mayo ni ako kay gisugo ko sa Ginoo. Ni ako kay gipakita ko pananaw. Hunauna mo, sa'yo na nato, dawato ni Son. Mano, magpasalamat kita, watamataos pa nun Pablo, kay muragahe kita mo to, mga kaigsonan. Sumatyo tayo, son. Ang Iglesia sa Corinto o Athens, duha ang giatubang nga problema. External nga problem o internal nga problem. Dunay problema sa gawas, apa dunay problema sa sulod. Mong es Pablo tapos na kapoy sa Corinto, sulod sa usa o tunga ka mga tuig, nagpadala gihapon siya og mga talambagan ngadto kanila. Kay na hasol siya sa daghang problema nga iyang nibaluan sa mga kaiglesyahan sa Asia Minor. Mga kaigsoonan, ang mga Kristiyano sa Asia nagatubang sa kastigo sa mga pagano, mga pagpasumangil, mga bakak na akusisyon, batok kanila. Kaya ang mga Kristiyano, dili man mo silibrar sa selebrasyon sa mga taga-Korinto, na mga hintil, sa mga pagkaon gihalad sa Diyos-Diyos, di sila makaon. Busa giakusar sa mga taga-Korinto nga dili Kristiyano, nga kining mga Kristiyano, mga pagano ni. Kaya alang kanila wa'y lain gyud na simbahon. Mora gyud ang emperador sa Roma. Busa ko magsimba kag lain pagano ikaw. Wala ka Diyos, rather atheist ikaw. Muna yung accusation ikson. Dahil ging nang pagyud nga kanang mga Christians, mukhao nagunod sa tao. Kagasilibrar sila sa Last Supper. Nga naging kinimaya ko unod ka na ninyo. Kinimaya kong dugo im na ninyo. Naghimo pagyo, masugilanon nga ang mga Kristiyan. Naghalad sila mga anak sa ilang mga Diyos-Diyos. Grabe yun. Og nagatubang sila sa persecution. Di ining mga tao nga nagsimba sa ilang emperador. Busa mga kaigsoonan, muna yung gatubang sa kapanahon ni Pablo mga kaigsoonan. Ugon niya ang mga kaiglesyahan dito sa palibot. Adunay na konflikto sa batok sa mga Hudyo. Batok sa mga Hudyo. Kaya kining Kristyanismo, gikan man ni sa Judaism. Mao mga kaigsoonan, nga dunay na kong kagubot dito sa Korinto tungod sa duha ka problema. Problema sa tagagawas, problema sa tagasulod, mga kaigsoonan. Muna igsoon ang dako nga problema nga giatubang nga nagkaguliang ang mga taga-Korinto tungod kay sa gawas na misunderstood ang Christianity. Ang mga tao nang walay Diyos kay dapat ang sibawon emperador gyud sa Roma. Adili na sila matinabang sa atong susidad. Kadili mga muapil sa atong selebrasyon. Kita ko na mga keksyonan. Apan sa sulod, ang gatubang sa Korinto sa man, immoralidad, prostitution, divorce mga keksyonan, factionalism. Mauna yung mga keksyonan ang mga problema ang gatubang. Karo mga tutas practical application. Kining problema nga giatubang ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto o sa silingan ng mga kaiglesyahan. Pagkabahin-bahin. Pagbinulagays kami niyon. Kita mo na. O gani, igsoon. Doon na pa'y kaguliyang nila may tungod sa prostitution. Grabe ang immoralidad. Karunig saan mga utana ta. Kining external na problema niya karon sa atong kapanahonan. Problema na to sa gawas, naidaghan, na kita mo'y nasintrigson sa ilang pagnaon ng hindi kita maayon. Apan sa sulodigsong, doon na po'y problema. Samas Korinto, factionalism, panagbulag sa magtiayon ni ani sa atong iglesia. Immoralidad. Grabe, son. Grabe. Mga apostasya. Gatubang na sa mga taga-Korinto, son. Busa. Kung ato ning apply sa ato karong nga kapanahonan, mao kini nga ako ingong kaninyo sa presente ang atong iglesia na gatubang usab. Sa mga apostasya, mao kinahanglan kita mainampingon. Mga opisyali sa iglesia, paminaw kamo, mainampingon kita sa atong iglesia. Na kung dili klaro ang bisita, kung kinsa na siya, ayaw ninyo patindugas pulpito sa Sabbath School listening zone. Kaya wapat ay klaro. Wata ka balong, nagikan ka na sa opsyot na kalihukan. Ha? Ayaw yun ninyo. Kaya kanar ba yun sila? Practical application niya. Dado nila health message. Ay, mayo ni. Kaya para sa mga panglawas. Muliktura sila. Last day events. Ay, mayo ni. Kaya last day events. Apanwala ito masayad na kini mga paon lang. Mga lipat-lipat lang ni. Kaya tumuy sa ilang mensahe, dadun ka mo sa ilang kalihukan. Sa walay paglipod-lipod, nanla nato kini nga mga kalihukan. Arong kita magkapangandam. Mao kini ang itawag modus operandi. Mao kini ang istelo. Ha? Health message. Last day events, ilan yung paborito nga doktrina? Kita sa bigsoon. Ha, interesado ta kayo. Muna'y mga paon nga gigamit sa mga Davidian atong nila bigsoon. Sa mga reform, sa mga retinine, o karong bago, karang gitawag tunity, karang barang espiritu dili, persona, duhan na lang, aman o anak, magbantay kita. Kaila kitang butangag paon na sila magmaster sa paglikyor sa mga panglawas, magmaster sila may tungod sa last day events, magmaster sila sa mga history. Apandi ay, ang tumoy na anak, dadun ka mo ngadto silang pagtulunan, magbantay ka mo ni anak. Mauna yung problema sa panahon ni Pablo. Ako magingong kaninyo, do not deal with these people directly or indirectly. Ayaw. Ayaw kayo. Usahig son, mungingon na ta, malain man po pastor, ngayon di po ta mo abi-abi. Lain po pastor, hindi na ito pagkanon. Huwag man ta mag-iun din na ito pagkanon, pero basta kay dili lang yun ta magpapuyo sa atong balay. Dayon, pamalihugon dayon mo, Brad. Pang-imbitar sa atong mga kaigsunan, kaya mag-istory-istory na ta, dispulong sa Diyos. Mauna ang teknik, son. Ang ako lang, ayaw na mo pakigdil. Pagtanaw na ito, nga mo ni, ayaw. Lingkod na mo niya, kung musimba mo, kaya di man ta mo abog sa mga tao, di man ito sila pahawaw. Lingkod mo, but never nga pasultiyo na ito sila. Lingkod mo, never nga atong pawalihon. Ako nang gidala ka ninyo kay, naay pipila ka mga iglesia na nga nagkaguliyang tungod kay ilang gigamit kining mga opsyot nga kalihukan sa sulod sa simbahan. Mga kaigsunan, ang practical application mo ng apostasya sa panahon ni Apostol Pablo sa Korinto, mao gihapon ang apostasya sa karon. Mag-ampig kita kung magbantay mga kaigsunan, aron dili kita madala sa lipat-lipat sa kalihukan sa mga opsyot nga kalihukan. Mag-ampig kita alas pagtapos. Salamat o Diyos, ngayon mong gatagang kami o pagturunan methods kinaboy ni Pablo. Among nakita, unsa ang iyong dedication sa pagwalis membrita. Unsa ang iyong burden o lulan kabalaka sa mga katawhan nga gisamok sa Korinto. Unta mo sa kinahamong batiun. Ang magabati kami nga kami mga sinugo nimo sa pagwalis membrita. Magabati kami nga ikaw nagasugo ka na mo sa pagpanalipod sa kaputli sa iglesia batok sa kalihukan sa apostasya. Salamat ikaw. Naghatag ka na mo niini nga pahinumdum kay kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoonusab magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.
1: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

mga higala, panahon nasab sa pagampo. Salamat ng gitagaan kitag kahigayunan ng kita makahiusa sa pagpamalandong sa gugma sa Dios o kalinaw o mga panalangin ng gihatag kanato. Tali sa programa sa World Church 777 Initiatives. Aniya usab ang mga pulong sa dila pa kita magampo. Ingon sa Jeremiah chapter 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans

Plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. What a promise! Pagkanindot niyo mga saad sa Diyos. Kaya ang Diyos na kaybalo sa plano, alang kanato sa umaabot, labi na siyang iandam ng puloyanan alang kanato. Plano ka na sa Diyos nga maayo, aron kita makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Magaampo ta.